0: también el Western Union. Western Union, you never apart. Mirando na programa Bullseye. Estela siyempre do status mga Silverdon na Eric at Robang Joseph Sosobrano. Mga katropa, manhunto kumigo hasta luego ito alas 10. Diyan na kita kwantos mga update na mga insidente. Good morning, otra vez kong Christian Wat Gulay. Good morning, Marihondo. Good morning, maulan palagi dito po sa Maynila, Sampaloc. Buenas dias, contigo. Cuidao, cuidao, Alicis, cuidao. Itami ko na diaton spokesperson del PRO9, Police Major Sheila Mitubuchang. Ma'am, good morning, maing buntag sa imo. Maayong buntag po sa ating sa atuang regional director, Police Brigadier Generalis Guerra. Mga katropa, sa kakitara update mga katropa, kunel di aton, A1 reporter ng XFM Mega Manila, kung ano nang ganap, kung anong updates sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. Nasa linya na sa atin mga katropa ang ating kakatropang reporter, si katropang Silvestre Rambo Labay. Sir Rambo, good morning.
1: Good morning, katropang Joseph. Ngayon lang pasok ang Senado ngayon. Mm-hmm. Pero sa Lunes, ang inaasahan na tuloy-tuloy na yung gagawing impeachment na laban kay VP Sara Duterte. Mm-mm. At kanila na rin pag-aaralan kung matutuloy pa yung mungkahe ni Senator Mix Subiri matapos na tumayo at mag-manifestation. Kauglay doon, katropang Joseph, ano, na ililipat sa alas 3 na ng hapon yung impeachment trial dahil nga doon sa mga schedule nila na kung minsan ay nahuhuli na sila pagpasok at kung minsan ay traffic din. Kaya plano nilang ilipat yan. Yan ay malalaman natin sa kanilang focus na gagawin at kung yan ay masusunod. At isasalang din sa Lunes yung tatlo na nagaantay pang mga testigo, yung mga atuhan ng Department of Education, katropang Joseph. Na po yung matatanggaan nung nagsagawa ng trial noong 15, no? Dahil sa Lunes ay pang-labing-anin na. Pinusisi ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa cross-examination kay COA Supervising Auditor Silene May Del Campo kung automatico bang fictitious at isang pangalan dahil lamang doon sa kakaiba itong pakinggan. So, sa paglilinaw naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Jesus Cordero, sinabi ni Del Ocampo na walang binanggit ng nakakatawang pangalan sa Notice of Disallowance o yung tinatawag nilang Audit Observation Memoranda. So wala rin umanong binanggit na mga lugar kung saan isinagawa ang mga bayad sa naturang mga dokumento. Kaya't iginiit ni naman doon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni House Project Prosecutor Attorney Lorna Pakulan sa Senate Impeachment Court, kailangan ma-identify at ma-authenticate ni Kongwa sa Hin na May Del Campo, no? Mm-hmm. Mga management regime na bahagi ito ng mga isinumiting publication summary at nagkakaroon ng magtatalo sila sa Miskiw Puma daw, no? O kung yung magtataan, meron kasing pinos katrop ng Joseph, no? Si Education Council ni Arlindo Ligu. Cross-examination. Nung Miyerkules, nagkaroon ng sagutan sa Council for Prosecution Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer tungkol sa hearing questions sa defensa sa witness na si Co-Auditor Silene Del Ocampo Pino na kasi katropang Joseph ni Atty. Kapunan, yung mga tanong ni Atty. Ferrer sa sinasabi na Joint Circular 2015-01 natungkol yan sa surveillance activities. No? Binanggit katropang Joseph ni Atty. Kapunan na ang misleading questions ay hindi pinapayagan sa cross-examination.
0: Opo.
1: Hindi nga lubos o mano maisip na nilikturan niya o tuturuan niya tungkol dito. Tugon naman ni Atty. Ferrer na pinahintulutan o mano ito. So nagkaroon sila ng pagtatalo at
0: nagkainitan
1: ni Atty. Kainitan sila. No, pagamat normal naman yan sa mga korte na kainitan, eh binanggit nga ni Atty. Ferrer kay Atty. Kapuna na itulo daw niya. No? Eh, medyo minasama niya yung gagating dahil buhay pa naman siya, parang
0: negative talaga para sa kanya, parang ibig sabihin sa pagkaunawa niya doon, hero siya, ibig sabihin hero, patay na siya. Kaya nag-react
1: pa naman ako, bakit
0: mo? Napaka-sensitibo, ano?
1: Oo, kapag pinupuri, para bang tama yung binabanggit mo, yung para bang ginagawang hero. Eh, yung pakiramdam, kapag bayani kasi, wala na.
0: Walang buhay na bayani?
1: Pakiramdam na, yung wala buhay pa. Kaya sabi niya, buhay pa naman ako. At yung binabanggit niya, parang theology. Yun ang mga, alam mo, mas maganda yung ganong mga payag dahil kung yung malalaman sa Tropang Joseph, at least merong mga
0: icebreaker?
1: Nakakatawa.
0: Oo,
1: kasi masyado ng seryoso.
0: Opo.
1: Masyado ng komplikado at technical yung mga pinag-uusapan nila.
0: Kasi
1: kinakailangan din na merong ganito katropang Joseph.
0: Then, opo.
1: Hindi na nila alam eh. Hanggang iyan pa talaga natatapos before Christmas pa dahil init na rin yung ating mga kababayan dito sa pagpapatuloy pa rin ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte, katropang Joseph.
0: Opo, ang matindi dito, ang inaabangan ng mga ng taong bayan, ng mga taxpayer, itong paglipat nila sa oras. Sana man lang, yung paglipat nila sa oras, malipat na rin yung mga desisyon, kung anong desisyon na may utos o may utos sa kanila, may script na susundin nila, dapat malipat na din yun.
1: Lipat na rin yung script, yun ang problema, katropang Joseph.
0: Maganda
1: yung mga binabanggit mo dahil ang pinaka-bottom line pa rin dito, yung numbers game.
0: Siyempre,
1: 16 pa rin ang kinakailangan.
0: Opo.
1: Ang tanong ng sambayan ng Pilipino na nakatutok dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, eh kung ito ba ay meron pa silang numero, katropang Joseph, yun ang magandang katanungan.
0: Yun ang magandang katanungan no? Dyan.
1: Dapat malaman yan talaga at yan talaga ang kinaaabangan.
0: Kasi,
1: Katropang Joseph.
0: Kasi Katropang Rambo, ang inaabangan dito, ang kinatakutan ng taong bayan nito, mga supporter, ang kinatakutan nila, bagaman lamang sila sa investigasyon dyan sa impeachment trial, yan sa trial na yan, lamang sila ng mila-mila ang bottom line dito, yung pagbotohan. Tandaan natin, outnumber yung minority dito. Opo.
1: Oo, yun ang kailangan. 13 sila, so kinakailangan nilang 3.
0: Opo.
1: Na mula sa minority.
0: Mm-hmm.
1: So sino yung 3 na makumbinsi nila doon sa kanilang mga paliwanag?
0: No? Opo.
1: Kailangan makumbinsi ng prosecution ng mabuti beyond the reasonable doubt, no?
0: Mm-hmm.
1: Na talagang kapanipaniwala na yun ang kanilang nais na iparating, no?
0: Kaya kanina nabanggit ko kanina Katropang Rambo, sana man lang sa paglipat ng oras may lilipat na rin para naman apatas. Kasi nagkalipatan ng nakaraan eh. Sana man lang naliwanagan sila sa kabahaba ng panahon na pinagdadebatehan nila dyan sa Senado, debate nila dyan sa korte na yan. Sana man lang naliwanagan, babalik sila.
1: Yun. Ayun ang maganda katropang Joseph
0: na
1: sinabanggit mo. Inasahan dahil kinakailangan kasi masatisfy yung ating mga kababayan na mga katropang nakikinig. Napakahalaga na malalaman nila talaga na makikakinabangan yung sinasagawa niyang impeachment trial at hindi naman masayang yung pondong nakalaan doon sa Joseph. Kasi medyo malaki-laki rin.
0: Opo. Kasi katropang Rambo dito sa fruit stand na dito sa Zamboanga City, wala akong nakikitang balimbing na, naubos na. Ang marami dito ngayon, durian. Durian.
1: Wala nang
0: balimbing. Durian na. Yun ang durian. Ang nakakatakot, pag ibato sa mukha yun, ibang kulang.
1: Ay, kung dyan, wala na. Dito maraming balimbing.
0: Yun lang. Nakalimutan ko, dyan pala ang trial. Diyan pala ang trial, yun ang mali doon.
1: Kasi natin katropan po, diyan, nanginaw yan. Tingding na prosas.
0: Upo. yun ang ano dyan eh.
1: Napapatawa lang tayo katropan Joseph. Dahil yan ang realidad na talaga. Kung iyong natin tignan katropan Joseph, na mga nangyayari dito sa impeachment trial ni VP Sara. Dahil pinapatawa lang natin yung ating mga katropang nakikinig. Dahil na masyado ng seryoso at technical yung pinag-uusapan dito sa impeachment trial. At kung minsan, hindi na maabot ng mga ordinaryong mamamayan yung kanilang pinag-uusapan, yung mga abogado lamang, yung nakakaunawa katropang Joseph dito, lalong-lalo na sa mga terminology na kanilang ginagamit. Objection, Your Honor! Misleading, Your Honor! Ayun, yung
0: sila, sila lang nakakaalam niyan. Oh, sila lang talaga nakakaunawa niyan. Ang maralitang Pilipino, hindi na maunawa niyan. Ang gusto nilang maunawaan ngayon, sinong manalo, maabsuelto ba o kumbitado?
1: Iyan ang pinakamaganda, katropang Joseph. Ayun ang sa bottom line, yung talagang malaman, absuelto o konviktado. At ang tanong ay interesado na ba yung ating mga kababayan na impeachment trial ni VP Sara. So yan ang abangan natin, katropang Joseph, sa darating na Lunes, no? At tatlong mga testigo pa ang inaasahan na isasalang sa Senado. Ako, si katropang Silvestre Rambo Lamas, para sa VP Sara impeachment coverage, absuelto o konviktado.
0: Akel mga katropa, el boses de katropang Silvestre Rambo Labay. Grasan kil mga katropa, kaya sila kambia la ora, pero tayo esperal mga bibintes, kaya ba sila kambia etamen? Kambia sila, bira sila otra vez. Na main, para kita tayo mainur ka. Makamiedo kayo mga katropa ko sa kita tapensa. Masking kilaya man de abante el minority mga katropa na investigasyon. Liga na ora mga katropa, tali lang siyempre, resulta siya, mabutuhan lang siyempre. What if, yaga na lang siyempre el majority. Kay majority vote. Hindi kumbiktado. Pero na investigasyon, absuelto. Pero na decision, baka kumbiktado. Aki kita pwede mira siguro mga katropa, hayag-hayaga na, lantara na ang katiwalian. Mga katropa, el ora dito, alas 8:05 ya. El ora talibakan nato, el win sir, win from within, itambien el Western Union. Mga katropa, aki kita aram mga katropa, na di aton asunto na lokal. Congressman de Distrito 2, Jerry Totong Perez. Junto ko ng dos konsehal, distrito dos. Konsehal Bayuging, it konsehal Gingona. I-inspeksyona ko ng mga project ng DPWH na Santa Catalina. Este kel, yaman junta el tres official mga katropa ali mismo na barangay hall de Santa Catalina. Yaman kwento. Talita ben el DPWH. Sa iba ustedes ko sa mga Krista kay mga katropa talyo di DPWH. Ese mga katropa de blue, de sombrero, ese si Engineer Romel Hipolito. Bullseye! Ellen in charge del project ali Santa Catalina. Kondo ya kunsuhi si mga katropa, ese si plano, junto el plano, aki mismo na Alparo. Del pumping station. Yaligas ali mga katropa, yan de inspeksyon na. Una inspeksyon na Marta Drive. Este cosa ya discovery mga katropa. Mira ustedes el drainage. Ya millones valor ya gasta ko na mga katropa. Pero pwede ba pa sila agwa? Benseraw. Kebron tau pa. Si Takay aga si Chene Aguacero mga katropa. Imbes kore el agua para abajo para kasanyangan mga katropa. Takore el agua para na residencia del concejal Bingoda. Bullseye! Esa razón, si porque sila liga li, may inspeksyon na mga katropa. Yaliga pa na punto mga katropa, yabla si Concejal BG Gingona, el plano palpak. Why? Pumping station imbes mga katropa el agua na drainage, entrale para na Marta, or entrale mga katropa para na veterans, diretso na mega drainage, kahit na outfall, alin na barangay Riondo. Yabira mga katropa. Imbes pabaw el agua, ya subi ultra bes pa arriba. Ya se sila de ese plano. Kasi na altura mga katropa, kasanyangan Santa Catalina, bahura el Santa Catalina. Por eso mga katropa, tambaklo el agua, taginda na Marta, hasta na Santa Barbara. Napaniran. Ya keda si Biraw. Maserka era ali mga katropa ase pasa derecho ya mga katropa si akordao ustedes kwantos anyo ya pasa si Cap Jordan Evangelista mga katropa yen kabesa limpieza ali na estero un grande canal ali na Santa Catalina para na Santa Barbara kayo na Riondo kenekel ben grande canal ali mga katropa alia era kay. Pero ya bira si otra vez el plano mga katropa, ese plano para aquí arriba, entra kasanyangan, entra Hanapi Drive. Depes kaili ad adentro. Hindi besa kaya biraw, amo kaya abla si Concejal BG Gingona, dua kaya man biraw, aki kita tapo yung mira kaya palpak yung plano. Kosa pa mas palpak, palpak plano ya diskubri mga katropa. El budget, el pondo, para con ese pumping station alin Santa Marta, Santa Catalina, ya kita si mga katropa ya kambianya na phase 1 na estrada. Sin permiso na barangay, sin permiso na city, sin permiso mga katropa con el congressman. Decision lang mga katropa del DPWH. Por kikil. Por causa con ese mga katropa, ya habla mga katropa, afectado. Esta es la razón, se porque ta continua experiencia kita tan lamal ta sumi el camino por causa na agua. Kaya no es donde ginda el agua. Tamang backflow ta ginda na mga camino. Esa es la cosa y descubrí. Uy kita mga katropa, first es uti di Concejal BG Gingona. Uwi kita.
2: Servidor del pueblo, como un concejal, y también un residente mismo de Santa Catalina, ta entendegat kita el problema del baha akina komunidad. Amoy akal no, as a result of the previous council's dialogue with DPWH, there were a lot of questions. Manada kita mga question ke no ay sila pwede kontesta. Uno ya alya is el kitada del pondo, que supposedly part del 210 million is el drainage akina Dr. Evangelista Street. So ta estranya kita porque no ay kel pursigi. So ya pidi kita explanation and para mirakat kita el actual supposedly on digat po niya proyekto. So asigun ko nil mga officials de atun de DPWH, ya chene daw variation, kay por causa na planning stage mismo, no ay sila pwede considera po ni el budget para na shoring at el mga sheet pile. Por eso, for both, okay, dos proyekto man kayo, el Natetuan, pati na Santa Catalina, para man offset, para pwede lang daw po sige el Natetuan, ya kitaan ni sila el pondo, ya po ni alya na Tetuan. Por eso, amo siya, este mga tempo, no ay siyempre pwede po ni el, no ay pwede principal proyekto alin na Santa Catalina, which bien necesita gat el mga gente alya.
0: Eh, si mga katropa, ya kita sila. Kosa ka tanmin sila, LDPWH. Kondos na mga katropa, después de Sambuanga Siege, ya ase si proyekto ali, chenya pradya, chenya si pondo, 210 million. Pero sa des ni Ben Grandes eh. Después ya decidi lang kone siya, kita sila kone si pondo, ya pone na unglaw. Sin permiso. Porque ke li ase? Ese mga pregunta. Asigong kon Concejal BG Gingona, no hay sila pidi permiso. Sila-sila lang ya di sini. Kita ada kone si pondo mga katropa. Ese el rason. Si porke mga katropa, ta experiencia lang siyempre mga katropa, el mga sumida de camino. Una, apektao El Pilar Street, kaya onde pasal agua. Santa Catalina, apektao. Tetuan, apektao. Veterans, mga katropa, bien apektao. Ya observa ustedes durante el aguacero del otro mes. Mira ustedes que laya de afectado. Lo mismo entero ciudad, mga katropa, ali la centro del pueblo, sumido na agua. El mga camino. Por caso tengo este uno proyecto que ni takaba. Ya suspende el nacional, mga katropa. Ya suspende con este. Que por causa, envuelto este mga katropa na investigación. Que por causa, el St. Gerard, construction firm, tadueña, discaya family. Con quien te investiga el Congreso y también el Senado. Durante el plan control anomaloso proyecto. Ese mga katropa, si por qué mga katropa, ya sucede ese clase ansina. Ya más se agrava pa el situación cuando quita con el fondo ya cambian a un lado proyecto. Which is change naman que el fondo de suyo fondo allá. Porque necesita sacar con este fondo aquí en Santa Catarina ponen allá na proyecto del Tetuán Estrada. Change naman que el otro de su budget que phase 1, otro se phase 2, phase 3, phase 4. Uy, kita otra vez mga katropang, con el datong konsehal de Distrito 2, konsehal Gingona. Uy, kita.
2: Okay, and I can sabi, not the kapitan, not the city government. I don't know if the congressman was aware, pero, Noy, sila lang at ya kita al pondo. DPWH. Si, according ko nila, chines la dila own process of transferring, but diverting, I don't know what the technical term is, pero el punto, ya sila lang sabi.
0: Oh.
2: El mga residente de Santa... everything is planned by from stage 1, alias Punila. Yeah. Kita, cuando yo sabi kita kay Chenian Sinapondo, alegre kita como residente de Santa Catalina, representante también kita del Consejo Local na Ciudad, alegre kita kay Chenian Sinapondo, aquí na area kay Kasanyangan, Tetuan, Santa Catalina. We can go even as far as Santa Barbara, Talon-Talon, apektao si todo. So, bien grande era, or bien manada era, Vivientes, ¿quién puede alivia el vida ba? Sa iman baha sa mga area. So, moving forward ko sa DBAC. So, they have to reassess man plano bonamente, ha? Pabor. Pwede ka kita pabor na datong mga planners, studia ka bonamente, numaman sawa-sawa man plano. Kasi man sawa-sawa plano, apekta sa implementasyon. Apekta la implementasyon, apekta la vida del mga Vivientes.
0: Eso, claro, mga katropa. Todo se efecto. Domino epek sa talamang mga katropa. Si apekta el uno, ya prinsipya arriba, el palpak, sigi dito siya si hasta pa abajo mga katropa. Amo se kosa ta susede, kanato na kinasyudad de Sambuanga. Kosa pa si ase? Kosa pa reaksyon? Kosa pa si plano? Kay palpak man. Debe chene contesta. El accountability. Uwi kita mga katropa, otra vez. Tabira ka nato si Konsehal BJ Gingona.
2: And then another, although this is not related ko na 210 million, no? I just cited an example. Aki yatsin yung Zamboanga Siege, no? Yatsin yung Z3R Project. Kasi alya ka namon, kasi Marta Drive mismo, no? Kasi manulan ali, un dia, dos dia, tres dia, taba el agua. Kabaya asel drainage, ablay kontigo 1 month, 2 months, hindi tasal el agua. Kaperde el agua, hindi por kasa na drainage, por kasa na soles lang. So, those are planning, no? Planning, that's it. So, makatriste, pero we cannot cry over spilled milk. Accountability, nisita man akakita accountable kayo mga yase maloplano, pero, hindi bueno plano, pero nisita kita buskaya solusyon. Okay, anyo siete, anyo ya. Kusa anyo tayo Abril Villares Camino. Desde aquel no hay resolver problema. Hopefully with kong Jerry Perez, si el datong mayor, city mayor, Kimmer Olaso, el todo mo pisales man hunto-hunto ayuda ka kita imang commit kita con este proyecto kay grande kate ayuda na mga bibientes
0: sa boss tedes ko sa el tangko ito alya e kay kapalpakan mga katropa e kapalpakan del plano kapalpakan de decision no hay consulta no autoridad mga katropa sila-sila lang ya di sini cambia sila el pondo mga katropa entendido para na Santa Catalina ya kita para na kan yapone na Tetuan, which is el Tetuan, tiene sila, tiene si daan pondo el phase 1. Onde ginda el pondo de phase 1 porque en saca el phase 3 para cambiar na phase 1 el pondo. Ese mga pregunta. Mga katropat, ang kwento kita kaya kita, kusel update ka. Kusel tamin reaction del project engineer mga katropat. Si engineer Romel Hipolito. Uy, ustedes kilaya liya confirma mga katropa con este tangkwento si Consel BG Gingona. Kaya kita ko ng project, ko ng pondo ng project. Ya confirma siya mga katropa. El mas worse pa, asya lang daw, mambidya lang daw mga katropa, ponya lang daw, otro pondo. Basta donde? Onde magalikin el pondo ya ginda na phase 1? Ya sa kakin na Santa Catalina, pone para allá. ¿Por qué pone para allá? ¿Onde el pondo ya liga? ¿Por qué por el pondo ya? Oye, ¿por qué falta? Que hay el compute man con ese. ¿Por qué falta el pondo ya? ¿Por qué quita el pondo na Santa Catalina? Ya pone allá, ya tapal allá na project na Tetuan Alfaro. Uy, ustedes mga katropa con Engineer Romel Hipolito.
3: Kapilan din ito, kapilan. For example, man ASICL project, man implement ka loli, another contract ka kailan, another no. Funding.
0: Mira ustedes.
4: El pondo dito, sir.
3: Actually, yagin dal pondo, bale, 3 section man kail, section 1, step in at ito 1, section 2, kasi section 3, amaya kailan dyan na main road sa Santa Catalina, which is amaya kailan din dito. So, dahil ginda el pondo, aki lang na step 1, na section 1 lang, para kumpleta ko na section 1.
0: No.
3: Este lang kay ma'am na kasanyangan, pero el akil na veterans, step 1, si veterans, takore siya para na pumping station para ongoing, okay, ongoing yung pamilya. Adentro ang nakasanyangan, ma'am. Pero yung sabi, onde ka?
0: Miro ustedes.
3: Pagkatil location. Pero
0: miro ustedes, pakilaya, mga katropa. Ongoing daw, mga katropa, el na Estrada, ongoing ya daw, sa Takoria daw, sa paraan pumping station. Eh, gani pa po na trabaho ko na pumping station? Ese klase de palabra, de pamparonada siya tamen. Pakilaya sa ginda pansina mga katropa el pondo porque kita el pondo ali na Santa Catalina which is yakabaya sa bidding ya podia sa about to execute ya porque kita ko na si pondo ya pone na phase 1 na estrada. Es una grande pregunta porque también que amo se te cuestiona ahora el City Council. Por eso mga katropa invita kanila na City Council ya tiene dialogue. Por eso sea en día pues y alguien da sena inspección actual inspección que por causa hindi sila tapos de contestar importante na during dialogue ali na konseho lokal. Cuando ya tiene ese mga katropa ya puede saber kay ang sina katgali el bien afectado sa mga katropa este katabla mga katropa 210 million por ese para nakasanyangan porque nakasanyangan sa entrance sina Marta ginda niya na alia na derecho-derecho lang sa mga katropa, buya siya para alia na grande canal, on estero, alia na Santa Barbara Paniran. Dere-derecho siya para na Riondo. Para alia sa mga katropa na Rio, kaysa derecho na playa. Bullseye! Porque si bira-bira on el plano, ginda pala para kasanyangan otra vez. Pwede maliginda lang derecho para na Santa Catalina Marta Drive. Este que el mga katropa, el tareklama, el konseal, BG Gingona. Este que el mga katropa, el issue, kaya descubri mga katropa, el City Council. Para mga katropa, kosa ase, el diatun tabien mga katropa. Este mga programa, este klase mga asunto mga katropa, kaya experiencia, el ciudad de Zamboanga. Que tiene mga project galit mga katropa que no hay pa siempre acaba. Tiene mga project que para man execute ya hindi ta pwede man execute mga katropa kay por causa kone kwantos mga asunto el uno aki asunto mga katropa el cosa Tapricura, el cosa mga katropa, taas ay ase, el diaton, konseho lokal. Ase sila plano, pasang resolusyon. Kosa tamen plano mga katropa, kilaya tamen po di ayuda. El diaton, congressman, di distrito 2, acerca con este problema. Kaya este problema mga katropa, hindi este broma mga katropa. Hindi este kaba mga proyekto. Hindi akaba el problema na sentro del pueblo. Bullseye. Es el uno mga katropa ay pwede descubrir. Mientras tanto mga katropa, kontraktor del water treatment plant facility lokal na Valderosa Street, Barangay Zone 4. Yab na bin pahalta yung pondo sa porke tatras el proyekto. El project engineer mga katropa. Mismo el contractor, yabla. Si engineer Raymond de Maano. El yabla mga katropa. Si kilaya sila tapasa tormento. Talyo, tan inspeksyon tan sila mga katropa. Ese li mga katropa, nakostaw de ese lantaka. El unlaw tamen de sen esquerda parte, el Paseo del Mar. Kene existido drainage amoy sa mga katropa hinihini tasalil agua. Pero si grande abinida hindi lita po di usak unese. Tan backflow. Takay para ta abuya na mga drainage kaya por causa. Luego, tali si Engineer Di Maano. Del Bindamil, Bindimil Construction Firm. Este kaya grande el water treatment plant facilities. Que tiene cantidad de ese mga katropa, el budget de ese, tali pa siya na 400 million, pero hindi takaba, kaya cambia el plano. Ya cambia el plano, kapag kasa na kanto yung playa katin mga katropa, ya ligete men ang mga shit pile, tali yung mga katropa. Aumenta ese shit pile para pwede. Kaya prubese, mangkalikat, amulang siyempre, taentra lang siyempre ang agwa, pero siya cambia sila plano. Uno pa kay mga katropa, taman release ko nel kontraktor, 150 lang. Tasi partial-partial, amuse tatrasal proyekto. Asigong ko na engineer Di Maano, dali sila entero pondo para kabaese na mas temprano tiyempo. Pero mas kabaman sila, mga katropa, sindi akaba, sindi kontinua. Con ese lugar tamira ustedes ara, en na detrás del barangay hall. Continuous lang siyempre problema, hindi lang siyempre tapo de realiza mga katropa con el mega drainage, millones valor del mega drainage project alina veterans. Continuous lang ese problema mga katropa. Uno se, taman kereman address. Uy ustedes mga katropa, kilaya este relata mismo el contractor engineer Raymond De Maano.
3: Yang delay because there was a luxury of yang overlook para hindi yung mistake yung overlook na design kay the designer was supposed to daw expertise with na water treatment but unfortunately I cannot sheet pile photo expertise help which na jet grouting it is another aspect of specialty na engineering which DPW is corrected now. So, na phase 2, man-implement yung jet grouting para pwede sa KL Agua. Kando di amon original contract, sheet piles lang, hindi ko tayo pwede sa KL. We tried that for 3 months to the water. Not good pwede sa KL. Bueno lang, fortunately, yung meet yung kanyang classmate ni Mapuwa, PhD na Ansina, na pwede naman recommend something which yung agree alive with that it is the proper way to do it. So, cement grouting, definitely, it will control the water from the seashore going inside the working area. Be el agua pasane alya at sa BIR, man ondo lya kabal biniki para man water treatment. Na, problem po, hindi kel kabal. Lebe hundo ka na kabal sa abla lang. Yung contractor lang, di ila kel, that's their function. To look for funds or whatever remedy they can do for the project to complete. Kami we are doing as per schedule, we are on schedule.
1: Continue.
3: Continue. We will start
5: As in, may pa notice to resume yung agree kami na ayawin that I will resume. Hindi pa rin kapututin siya lang. I can ensure that yung agree may po sheet file, that yung crane, that yung bako. Dahil ano depende ng funding. Di siya sila ganun lang ng funding, kaya siya for 2 years. Pero si Dila funding 150-150 lang na. Mga sa baka 5 anyo, hindi pa kabal.
0: Eh, sa problema, baka 5 anyo, hindi akaba. Si man tingi-tingi lang el budget. Grande budget na, talil mga sweet piles mga katropa. Grande budget mga katropa, billion es eh. Another, umenta pa sa 7. 700 million mga katropa, el 400 million. Alias eh mga katropa, nisita tamin sa ayude tamin mga katropa, kaya por causa. Este klase de proyekto, yabla nga si engineer, yaman suspend man kunese, yapalti, kwa man kunese, kaya kambia el plano. Pero no es más, no es que no hay pa. El notice of execution, la principia sila de la trabajo. Asia sila. El diferencial man, cuantos semanas, asia sila. Precura sila, ayuda, precura sila, asia de la trabajo más pronto. Mas quiere sila pronto de la trabajo para poder también sila cambiar a otro proyecto. Que por causa de la mga equipo, a lima katropa, na construction site, tenga lang, tali lang. Ta continua paga con el bagahente, tabisya ali, pero neko sa taas eh. Por eso, yung man deliberalisyon na yung mga sheet pile, trabaya ko nese mga katropa, trabaya sila ko nese. Mantapa lang anay. Abona lang anay si Engineer Raymond Di Maano para po nilang asel trabaho. Ese ali mga katropa, kosa pala palabra. Otra vez mga katropa, tabira ka natin. Mismo, el engineer del Bendimil, Engineer Raymond Di Maano.
6: Phase 4, siguro 2 years lang after phase 4, pwede kami kaba.
7: Pero di ato allocation, hindi affected.
6: Ese. Pagta kayo din el pondo para ki, pagta. May pag-estimate din ang pwede kami. Del total required pondo.
7: Suppose as a revenue.
6: Na mga lawmaker, yung mga congressman, mga councilor, mayor, sila yung buskare, maybe to produce the fund. Pero most likely, since this is DPWH government, DPWH project, DPWH ko siya buska el pondo, most likely through the Congress, those congressmen.
7: It is false answer.
0: Ese, mga katropa, nesisita ayuda ya. Sila trabaha lang si Chenya Pondo, trabaha lang sila continua nila trabaho. Diskresyon niya del mga congressman para ayuda kanila buska pondo o trabes konese patil DPWH and national project sa mga katropa. Mga katropa, kosa po de ase el congressman de Distrito 2, Jerry Totong Perez. Na mga problema, el problema aki na drainage system, aki na pumping station na Santa Catalina, kaya kita el pondo. Problema de Villares, que cuantos año ya? Cuando ya consigo en leta el agua, problema na magamina mega drainage, problema con ese ali mga katropa na detrás de la barangay hall de Zone 4, que en detakaba el water facilities ali, el treatment plant, problema también ali mga katropa, onde kami, ya pwede saka entrevista con engineer Di Maano, ese el water treatment plant facility. Cosa hace el congressman? Uwi kita mga katropa. Na-entrevista na ito, Congressman Jerry Totong Perez.
8: Mga drainage ato, parking station, okay lang ay magkara, nasa Santa Catarina. Okay lang. El lakil di ato del pumping station, el lakil gane, el del na... Tunnel na Portilar. El lakil gane di ato naraki, so man palo pirang kita. Kaya kalsiyan na niya po siya lakil para manakil di ato del... El tarisipi kita ko el agua, amukel el diatun gani tama na kel kita kay chene do yakel. Uno pa kan el chene problema kita ko kontraktor kun diskaya. So pero el pondo tali pa syempre. Para siguro pwede kita bidya na nasyonal kay man nakilan kita ko para hindi ka man trigger. So uno tamin sa kabar el la kel diatun na tali man el diatun sa mga engineer del DPWH. Y personal di aton contractor si Edmund Diman ang engineer di aton na so ella kay kanila bisita pa kami ng otro time pondo ya mo kay lang siya kanila yung kay bisita kita man ay dahil niya lang ella man kwento personal del district guantamen representation congresswoman Kachua si pwede pa kami kita kung congresswoman Dada ito na di aton role lima kasaya tamen congresswoman di aton del party list tamen para pwede ba man ayudahan kay extended is a promo fondo kay vision tini bisita kita ya po nilang pakit almost mga 200 million lang pa na bisita daw wali kay labla si Inger Di Maano bisita kita billion pa kay hotel
9: so dyan na kita
10: surans kaya kwanto resita pa niya
8: siguro mga 700 pa
10: aside from the 400 million no?
8: Si.
9: So dyan kita assurance ko pwede kita sa kapondo na
8: si manayutahan lang pwede lang kita siyempre si ang kumuara tayo tagigitara na tetuan tamirang kita kung may problema ki maski na bla kita kumpon niya arig lang kita pang drainage limpia ki limpia kita kung may lang siyempre kung sa pasan isi lang kita kung man-elevate kita kung may state kamino tali man-el niya kung nila mga engineer level BPWH okay pwede ka kumayutahan kung may solve yung problema thank you man tayo si Councilor BG yan na
0: Mira ustedes el grande problema mga katropa na diatong mga drainage na mga project ka nato na kita siyo na di Sambuanga. Si Porke ta continua supreme mga katropa el mga Sambuanga yung el mga negosyante el mismo el mga taxpayer. Ano mga problema na katenga mga project mga katropa. Mga katropa el ora diatong alas 8.34 ya. El ora talibakan nato el win sir. Win from within y también el Western Union. Mga katropa, good morning, Alikon Michael Fernandez, Kumbam Adelina Molina, good morning. Itamig kong Abdul Amar, good morning. Itamig kong Mark Perez, good morning kong ustedes. Mga katropa, programa de Bulsay, junto kong ustedes, sirbiro na Eric Katropang Joseph Sosobrado. Bira lang kami mga katropa, despes de cuantos mga abiso.

0: Lisa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nanging normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
1: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santong Pascol.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: XFM.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na?

0: isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Wow! Guwapa ni Guro ay! Nami kutis, hamis! miss?
3: Ha?
2: Oh? Ma? Ikaw na?
3: Oo! Guwapa sa akin ay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap!
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala! Tingala ko naghuben ka!
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo bang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oo, oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. System Pain.
6: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
0: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa,

0: FM.
1: FM.
2: El exacto hora, mga katropa, alas 8:47 ya. El hora talibakan nato ng Windsor, Wina, from within, itambia del Western Union. Western Union, you never apart.
3: Busay, busay, dinig ng masa, dinig ng bayan. Busay, busay.
2: Mga katropa, birando kayo ng programa del Busay. Este lang siyempre de ustedes sirvieron na ere katropang Joseph Sosobrado. Mga katropa, akin ang programa del Bullseye. Saka kita hara update, mga katropa. Serka ko na un grande incidente de Kema, yaukuri alina barangay Sangali. Base na report, mga katropa, na Cambodia aligaw mente. Pero kurihi ka nato na este, mga katropa.

0: Live na linya ka na to na mga katropa. Kagawad mismo. Aktibo kagawad. Workaholic kagawad. Sabi ustedes mga katropa, kada bisin kwando tachen e operasyon alin na barangay. Kung este kami pirmi talama. Kung kagawad to review mga katropa. Kay LN Cardo na Paso din. Saka kita update mga katropa. Sekretar Kemodo on the party in Senate de Kema. Dalinya ka na ton mara mga katropa si Kagawad to review. Kagawad, good morning!
1: Good morning!
0: Yes, Kagawad. Live kita aura mga Kagawad na programa del Bulsa yakin na XFM. Kagawad, pwede to ka naman na si Claro Kagawad kay Yamirayo mag-post dyan yung mga residentes ta yadaligan i-comment kaya purkaw sa hindi galik na Cambodia el incidente de Kema onde ka party Kagawad el Kema.
1: So, good morning ko ng testo to, el itawiyali. So, el Kema Yakuri at ina urod right as non as palabra sila kina loto.
0: Loto.
1: At ina pulog to. So, alisi atas to ya Akuri el Kema. So, kasi mucho kasi ta, kasi na-commentan nila kita na yung post na Cambodia.
0: Pulog to.
1: So, ase kita klaro.
0: Si.
1: So, el Kema na pulog to, sanggali, Uro Drive.
0: Uro Drive. El Uro Drive si. Kagawad, tapos di kita sabi el, kilayag at este Kagawad el, kose landmark.
1: So, aki sir, api Yubenko.
0: Yubenko. Si para bolong kita na law iskerda.
1: I see.
0: Hindi galili akil onde yan hunto kita antes alina na kanto applya. Oo. Kay El Cambodia, di ba? Na kanto applya kel El Cambodia.
1: Si.
0: Oo, baliska.
1: Aki lang tamen si siyempre na on the Lamar. Padrento lang ere.
0: Padrento.
1: Aki na Puro Tu. Aki na Uro Drive.
0: Uro Drive. Oh. Kagawad, Uro Drive. Kagawad, base na di ustedes na tagging del CSWDO. Kuanto pamilya kita aura? Yaki na biktima.
1: So, el pamilya talia na ma 150.
0: Kasi yung
1: mga
0: kasap kasi
1: na mga 60.
0: 60?
1: Si, kasi sa...
0: Oh, okay, naunkasa, naunkasa, chenese, dos pamilya, tres.
1: Tupaw-tu.
0: So, Kagawad, kilaya de preparaw, el de atun barangay, el barangay council de so, Sangali, kundi kita kanila, liba, kung este mga biktima, so, temperamente.
1: El bayang... So, el barangay Sangali, preparaw kasi mga ansina accident na, na Kema. Kaya liba ko nila na barangay wall. Tanya na covered court.
0: Covered court. Si. Okay.
1: So, tanya na yun kina ora de Kema. Yaliba na yung assistant kita ko nila. Yaliba pa yan na, na covered court.
0: Mm-hmm.
1: So, tanya ka sila na covered court ako ya.
0: Si, tiene ba? Tiene ay dahil ya asistensya el de atun si el de atun gobyerno lokal el CSWDO.
1: Si, si, si.
0: Wow. At
1: kanante po yan ligaya sa kaya ko nila mga nombre pati para manjuta ay tinya para ko nila tanong. Pati yan lima ya tanong el DSWD yan na.
0: Okay, Kagawad, ako sa pagita action as ikoneste. Como tu mga el Tamirayo el Ben Consueño assisti ko na dihaton mga biktima. Nueva ya sale casualty, nueva kenyang trap na puego.
1: So as kelo nuay gayot na tayo sa kita na nuay ko sa aksidente yan sa pagadento. So chene lang kami uwi kasi
0: ya akudi
1: pero leos poko ya okay. Nervyo ba ya muwi
0: ay wow so, Juan kay ready sir impermo le impermo ele
1: hindi tamen bali como yung sinak yan panic ba ele yung panic pero leo sana kunila na kema
0: ay oo como yung namiedo lang di suyo baka mandamay ele chukasa oo
1: si tupaw
0: pobre man pobre man
1: so tapi digani o gracias na pinyato na mga bureau na nakapada sila todo lima el mga kosa ni isidad tapi tanong nyo na gracias na dito mayor so then yakita tayong pwede tayong ta ispaga
0: Negate, pero third alarm ka siya gindak. Eh, purgasa siguro, yes, tupido ka tayo mga kasa, no?
1: Si, kasi sabi to, sir, ake palang di ayer, chene tamin kema, ang nanadaap ya, kuri,
0: Aki po ka ba ako? Oo. Pero hindi mali grande. Hindi mali grande.
1: Hindi, mali dos casa. Dos casa. CDIR. So, anan, kaya prinsip ka kasi kema mga alauna. Kasi alam akumigo, alauna 5. So, tala, nasi score na yung Italia. So, aliga kita, kaya na nala el bombero. So, ikabay, aliga yung manikaan, de kiniput, hasta ba de pueblo ya.
0: Ya, dali, ayuda tayo na. Pati el sabio, ya ginda tamin ali, el mga water tanker dan CDRR mo.
1: Si Pauto, si
0: suporta
1: ang mga hotel ni Mayor Tangkeng
0: ka. Oo, kay sabi kita muy bien, ese dituyo barangay, tupido-tupido at mga kasa, especialmente akilaki na na, kwan, atras, ali na d'accord na kacho kagawan. Si, el dituyo, el di ustedes kasa mismo, na detras ko na kil grabe mga kasa, tupido-tupido kayot.
1: Si Tupaw, Tupaw.
0: Por eso, bindilikaw kita. Bindilikaw kung este gane.
1: Pati mga light materials todo, sir, el mga kasa kaya doon to. So, makalastima agad niya kung nila. So, tapini kami nga ni Egalo, si Kenali, Ken Bueno mga Corazon, si pwede ustedes ayuda na akin na barangay Sangali. Maskin dali lang kami.
0: Numayaman direkta.
1: So, grande,
0: tapi di lang kita kung nakil mga good Samaritan dito kung chine sobra-sobra ali nakasa nila. Si Dali Manos Teles ayuda numayaman direkta kung nakil mga biktima. Pasagat na barangay para hindi manggaramusan. Kaya barangay kunese ay arigla. Kay i-experience agad yung si Andes yaman direkta na mga bibientes kung mga biktima garamusan gayon. Hindi kita kedakuan. Hindi kita keda. Oo. Hindi pantay-pantay, la dalida. Bueno, kayo. Pasaan ko ng ustedes na barangay, ustedes yung kidaw ko na siya man distribute para imbunamente.
1: Pwede tamin na andala ko namon, kami maasinti, yun lang tamin kami, la dalida.
0: Sigat, ila. Sigat, ila. Bonito, ali. Kagawad, ano eh ba, mayor parte ba, na diyaton mga biktima, Nuhay ko sa'yo po ni Salva, na dilakasa kay Tamira kita, tarantahan ka tiste, kurihan kayo.
1: Pao to, sabay, alauna pa.
0: Alauna?
1: Makalastima ka to, Mira. Maski niyo, tapos ka to, takay dumilua, makalastima.
0: Okay.
1: Kasi sabi to, una yan, kasi mga badyaw, mga kamal. So, sabi, agad na pobre sila.
0: Di kayong basta kasa una yan Ignite El Fuego?
1: Ala daw, adrento, na medyo-medyo siya kema.
0: Oo.
1: Okay. So kapag kasi el viento kasi todas, one sabi to kema, el viento, importante ngayon.
0: Cover light materials. Well, uno problema. Na-report del, kwa, na-report del Bureau of Fire, kasa, ya principal kema, na kasa din nering wahi.
1: Si.
0: Familiar to kung este? Oh.
1: Si. At kasi ele, bulak-bulak, ele. Si.
0: Amuya. Kanyo ko este. Aligal is yung kasa, ya prinsipya. Grandel damage, 1,440,000 el kema, el damage. So, makalas diba? Este ba, kasa, onde sila planta kasa kagawad, hindi si titulado del ilas ikwan. So, kini duhin nyo.
1: Ano sabi tamin nyo si Chene Basedreño or
0: Kaya tapensa ka sa iyo aki, si Chene Seduenyo, pwede sir, hindi sila pwede bira otra vez. Onde sila, onde la casa ya planta. Amos tayo makaklistigat la despes del kema. Kaya si mankwa niya sila Duenyo, sakaili kung siya terreno, hindi kita pwede sangga, kaya disuyo, kaya derecho kaya disuyo. Pero el uno kita pensa kita, onde kita pone, kung na dito mga bibientes, biktima di kema. Estigat el pinaka...
1: Si, kita pensa, onde kita pidi ayuda.
0: Oo, siguro naman, el daton alcalde.
1: Lego tamen sir, tiene kasi kami meeting, so asya tayong kami yung tarsiko sa kita, kosa pwede ayuda yung gobyerno, menta ko nila.
0: Okay, Tamira kita, bing grande este problema de ustedes, hindi te broma. Hindi broma, kay okay lang era, si Akil by entra lang baladron. Kachene ko sa keda. Otro kay.
1: Pa, pero pa lang do. Tadya pa poko.
0: Tadya pa poko. pero el fuego sinisa contigo deja hasta el poste del casa upod. Okay, kagawad, gracias contigo. Onabe, otra vez kagawad, otra vez kagawad, pwede to pidi ko na diaton mga bibientes, ken kene sobra na nila kasa. Otra vez, dahil contigo kagawad, to kanila pidi. Go ahead po.
1: Buenas tardes, buenas tardes con ustedes. So, pini kami maskin tiene ustedes sa limang kamisan niya kausa.
0: Mm-hmm.
1: Si pwede ustedes sa kiliba na barangay Tenggali. So, kami ang isyubik, kosa ustedes sa dali. So, si kapini lang kami nga na mabibigutin sa akin na sa Tambuanga.
0: Mm-hmm.
1: Makalastimagat po nila nila. So, mm-hmm. As a kagawat na kinasandali,
0: tapi dijatuhkan saya dan saya juga. Okay, kagawat, gracias contigo kagawat, gracias, mpoko descansa, descansa tam.
1: Si.
0: Continue kagawat. Unan just tengo yo, selama contigo para po ditang kami ayuda por medio di man air, el ustedes necesidad. Oo, kagawad, descansa, descansa tami kagawad, kaya sabi yun, ne pa to durmi, descansa lang, makin dos ora, durmi. Okay, kagawad, gracias. Okay. Amokel, mga katropa, el kagawad del barangay Sangali, mga katropa, kagawad Toribio, el anak, ese mga katropa, del antes kapitan del barangay Sangali. Este kel tabla kita pirmi, mga katropa, kumukosay ablagan isikap, si kagawad, bueno pa entrar al ladrón, no lang entrar fuego. El quema mga katropa, yap el fire call ya principia se alas el fire call de ese mga katropa a la 1:21 mga katropa, fire under control ele alas 2:44, fire out ya declara el bureau fire alas 3:52. El quema mga katropa ya alcanza na third alarm. Donde gana na inicial investigación del Bureau of Fire. Ya alcanza el damage de ese mga katropa na 1,440,000 de pesos more or less. Tiene uno casualty mga katropa, pero hindi le incumbe alya onde quema. Por causa na miedo que tamira el fuego cerca en su casa, ya kudi con el uno persona mga katropa ya muri este que tiene enfermedad. El mga biktima aura de kema mga katropa taliste ta esta aura mga katropa na covered court kay el covered court mga katropa tiene sila ali tiene sila ya kudo ustedes mga katropa kel cosa ya hace el gobierno durante el pandemia. Covered court, tiene que el facilidad del COVID facility. Alia kanila pone mga katropa. Alia ya pone kone de atun mga biktima. Insigidas, ya responde la Sangali Fire Substation, Manikaan Fire Substation, Kabaluay Fire Substation, Kinipot Fire Substation, Bualan Fire Substation, Mercedes Fire Substation, Buena Vista Fire Substation, Butik Fire Substation, y Tumaga Fire Substation. Ya responde también mga katropa, dali tayong suporta agua el Nancy Tanker, Water Tanker. Uno, tres también, Water Tanker del CDRRMO y también el ambulancia. Ese mga katropa, el Kenya responde na incidente de quema, ya sucede ali mga katropa na Uru Drive, Porok 2. Barangay Sangali, hindi kel Cambodia. Naunlaw mga katropa el insidente di kema. Donde gani mga katropa, sigun ko na kap, sigun ko na kagawad, Toribio mga katropa, el kema, ya tiene gani ke preparaw man, sigun el barangay. Preparaw sila mga katropa, dale, asistensya con el mga bibientes. Ya dali almuerzo enante. Ya prinsipya dali almuerzo. Ara continua tamen taman taging. Ya dali tamen el ayuda el CSWDO talian man tamen. Mga katrop, esperanza kita. Tiene pasi mga piding program. Ay ase ali mga katropa. Esperanza el gobyerno lokal. Tiene tamen si dali ayuda. katropa, Lora Daton, alas 9:03. Mga katropa, kita naka-atre, akatres, asunto. Chairman del Task Force Sam Selco ya confirma kay hindi pwede kita con el systems loss na magabil del member consumers. Este duele anuncio. Este duele anuncio, mga katropa. Este duele report kay amedyante, mga katropa, amedyante del tabla kita, mga katropa, amedyante del zona del presidente Bongbong Marcos, ya anunsyali, mga katropa, kay kitaya kung ese system sos numapone na ombro kung ang mga member consumers. Bemanada kay El Kenya sali alegre. Bemanada El Kenya sali alegre kung ese, mga katropa, especialmente ang mga members consumers. Pero chini update, mga katropa, mismo mga katropa, el chairman mga katropa del el chairman del task force sa Sam Selco, head mga katropa, si Engineer Jerry Murastil. Este ele el Sam Selco task force head mga katropa, ele anuncia durante el prescon ayer alina opisina del Sam Selco. Kene kwantos mga mihoras maskin nende man para mengwa, pero este di ila explanation. Uy kita, mga katropa, kun Engineer Jerry Murastil.
2: Kaya pala yung may latest time update kasi halos in the week kung pinag-usapan ng systems loss. At sa ako din kinawa sa Technical Working Group representing Mindanao Electric Cooperative about the systems loss. So kanina lang may latest na naintindihan na po na ang systems loss ay talagang hindi pwedeng mawala totally. No. Yung mga hindi lang alam ng mga consumers na lahat ng gano'n ka lang yung systems loss, kahit ano ka yan, basta ipapasas consumer, hindi po totoo yan. No. The level of efficient tawag dyan, may cap. It's electric cooperative, mayroon silang cap. Para yun yung measurement of your efficiency. Kung madali ka itong pasahin mo, just to pass the cap, ano ka na. Pero kung lalampas ka dyan, hindi mo pwede ipasas consumer yan.
0: Ese, mga katropa, el-explanation. Kaya sigun, si Baho El Systems Law, sendele akansa na Jess, mga katropa. Tiene kasi mga termino sila lang tentente, mga katropa, tapasa kita tormento. Pero, el cosa que entende, si subi na porsyento, 10% above, mga katropa, hindi, bawal ya, hindi, ta-prohibia, mga katropa, mandaman shoulder con el member consumers. Pero sa tali pala na mga 8 efficiency, mga katropa, karnasin na dito mga bill. Ese kosa is explanation. Aki ka na ito, nasyonan ni Sambuanga, mga katropa, el uno mga katropa, takansa pa kita na 10, at takansa kita na 8, yabaha. Yabaha si mga katropa, bahaw kita kontra na otro mga kampa, na mga otro mga lugar. Por eso taesta kita, hindi pwede kita, mga katropa, el systems loss. Kumukosal vision del otro mga consumers, mga member consumers, mga katropa, baka kita sila kung el systems loss na bill, kung el systems loss, baka karga sila na otro mga charges. Pero yase klaro, mga katropa, mismo el Sam Selco Task Force Head, si Engineer Jerry Murastil, hindi man leh banda kita, pero nuhay kita akansa na Jess, baho lang siyempre el diatod pago na systems loss. Este daw rason, si porke hindi ta pwede kita, si porke hindi ka pwede kita, kaintindiya daw sa kundi explain kundi presidente. Minos din si mga katropa. El decision de presidente no hay puwersa. Di suyo zona, mga katropa, no hay puwersa. Porque man, tapos de langgali, cambia con ele, mga katropa, tapos de langgali, dicta. kita con el siempre el mga bibientes o el mga head el department head tapo del galik una le abla hindi si pwede kita hindi pwede kita kay manlugi kita hindi si pwede kita kay onde man sino kita onde man saka el mga kooperatiba si kita con este kay alila man sila tapo di mambawi kiberos de neseso kilaya pa explanation mga katropa the engineer Jerry Murastel el Samselco task force head uy pa kita
2: ito ang cap nila is 825 dito ang cap nila 825 and to inform you ang cap namin is 10.25 bakit magkaiba bakit mas mataas kami kasi ang coverage area namin dalawang province isang city lang pero pahaba. So talagang may system slot siya typically. Sa Zamboanga naman, which is halos pabilog lang ito, technically, dapat mababa system slot. Kaya sinasabi nga, dapat si Samselco 8.25%. Dapat si Lasoreco, hindi ka dapat tinigas ng 10.25%. Something ganyan ang pagka-measure. Lahat ng lumampas dyan, sign of inefficiency. Sign na dapat hindi nyo ipasa sa consumers yan. So, kung masalanin nyo yan, huwag nyo pabayarin ng consumer. Ibig sabihin, pero dapat may tap. Kasi, may losses talaga eh. Kung maganda rin yung transformer, may losses talaga eh. At saka, naiintindihan na nila ito kanina ni Senator Tulpo about the system source. Pinumpara pa nga sa ICE yung yellow. Natutunaw, siyempre, transport mo ka lang dyan, may nawawala ng tubig. So, natutunaw pagdating sa dulo. Red spark, parang system source na yan. Ang good news...
0: Eh, siya magkakatropa. El Cose sila diskuti na Senado, kaya hindi kat gali po di kita. Hindi kat po di kita kung system slots. Pero el mga system slots, ita subibin alto yung mga katropa, kwanto porsyento el alto, el grande per de corriente, tapurhibiya mandaman shoulder kung yung mga consumers, member consumers. Aki kanaton mga katropa, bimbaho kita, por eso, takarga lang siyempre sa kanaton el mga system slots. Ese system slots mga katropa, yabaha. Yabaha. El pondo tamin ali mga katropa, alisita saka para kumpra pa otro mga materialis. Mga meter, mga metro, alisita saka. Kasi hindi mga dilapidated mga metro, hindi klaro na reading. Hindi tapo di man recognize kapag kasi bimbler. Ang mga takabakambiya, kasi sa mga katropa, may alcansa mga 40 plus thousand mga watt mga meter ilan sita kambiya man purchase. Uwi kita mga katropa ko del management officer del new Samselco attorney Rommel Agan.
2: First member Zamboanga came into Zamboanga. We had prepared a list of accounts. Yeah. Mga accounts eh hindi kami kapwede man-bill accurately. And that number of accounts is not 60,000, Sir Hill, but around 41,000 accounts. At talaga kayo mga manual metro, bird, average billing. So what we did was, Crown Investment advanced the funding to buy 41,000 meters para kambya kung nakilos tayo na lista kay manual mga metro. So what Administrator Almeida mentioned in, I think it was sa Senate siguro kanigil, no? Was the story of Samselco, the experience that they had in Samselco. True, si Abdalang, si Samselco, medyo patal pondo. Okay, si Samselco alone. That's why Crown had to help and advance the funds.
0: Ese mga katropa, el cosa ya explica. El manin, si Atty. Rommel Agan, el CMO de Samselco. Ya tiene pondo, ya tiene kenya kumpra, el karong investment mga katropa, kung na mga beto para pwede kambya. Kosa rason si por qué pode abaha el cuantos mega porciento del system's loss. Resulta na mga operasyon. Operasyon kontra ko na mga taruban na kuryente na diferentes barangay. El mas reciente mga katropa, ya pwede tamin mampile sila kaso kundal size individual kaya pwede kuhi alina barangay Mariki taruba kuryente. Kay ese derubada kuryente amose ela resulta del baga uno del ta resulta del baga systems loss. Bullseye. Alita man address mga katropa, por eso from time to time manada mga operasyon takundusin todo dia tiene kontene takundusin samsel kung mga operasyon diferentes mga operasyon de, na diferentes mga barangay. Bullseye. Na ayuda konel mga barangay officials, tapi dilang tambil samsel kung mga katropa ayuda kanila mira bisya bibid jilang kay todo kita kay concern si tiene mga taruba mga kwantos mga taruba kuryente kay tali si taginda na systems loss. Para pwede ibitan sina, para pwede kita man reduce mga katropa, asigun ayuda kanila bisya. Reporta kanila si Chene mga anomalia, kaso sine na mga barangay. Igual ko nese mga katropa, estel resulta siya pwede, porke siya pwede asaba kwantos mga system por causa na mga sige dito sa mga operasyon. Bullseye. Tabira ka natin mismo mga katropa El Simo de Samselco Atorne Romel Agan.
3: For violation of RA 7882 for the Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Privilege Act, the most recent of which actually involved na Mariki Operation Dinamoy, where six individuals pleaded guilty. Por eso yan convicted nila diretso el porte, no? Tiene que estar comment when we posted this news, tiene que estar comment porque fine lang el imposed el judge, no? Because in the law el penalty is imprisonment or fine at the discretion of the court, no? But aside from the fine that they 20,000 each, aside from the fine kaya yan imposed el porte, nakantabla kami differential billing from the apprehension. As a result, chene, notice of apprehension, disconnection, no what, alam kami. Si cuanto el value del no what, tan doble ko na el, si convicted. So aside from the fine of 20,000, chene pa sila nisita ng second no what, which is double the amount. Okay?
0: Un poco grande, tan double el amount. Yan pa yung back billing mga katropa tabla. Si cuando yung consume, cuantos años sila con ese tasibi, cuantos años existido, taruba sila corriente, double billing. Back billing con ese. El amount de aquel mga katropa taman doble. Siya back billing mga katropa, siya dentro de un año, siya tiene sila rubada de corriente a kansa 100 mil, man doble con ese, ginda si mga katropa, ligase na 200 mil. Plus el bill, el piansa de ila mga katropa.
4: Bullseye.
0: Ese ansina de grande lang siyempre el pena contra kanila. Ese resulta mga katropa si porque hinay-hinay tapo de asabaha kone mga rubada di kuryente. Aki ka nato na siyudad de Sambuanga. Por kaso na mga sige dito. Bad news lang, kaya hindi gali pwede kita kung ng systems loss na di atong bill. Todol mes, mga katropa. Mga katropa, el ora dito na last 9:19. El ora, talibak ka natin, el winner, winner, from within, itabin, el Western Union. Good morning, otra vez, ali kong Michael Fernandez, kung Brando Santisas, kung kagawad Gilbert Bernardo. Bernardo, ali na Barangay Pasobolo. Mga katropa, el programa del Bullseye junto con el docente servidor na ere katropa Joseph Sosobrado. Bira lang kami mga katropa, distress de cuantos, mga abiso.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco! Si Melissa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo tuon ako nagduha-duha inom sa Vision Lex Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jensen.
2: Vision Lex, slay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santone Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health,
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mga katropa,

0: la tropa. Virando che da programma del Bullseye. No, catropa, Elvis Min como militar, hay conduce Inter Agency Territorial Defense Operation Exercise na area del Ecozone. Este mga katropa, el meeting ya conduce alina Task Force Zamboanga ayer. Junto con cuantos mga media, junto con cuantos mga blogger y también el representative del PIO del diatong gobyerno lokal. Este mga katropa, good morning Ate Deng Molina. Este mga katropa, dubeto deste para prepara, para sabe, para mira, kilaya ba ta responde el mga militar, el Air Interagency, siliga el Big One. Este mga katropa, first time ya ase akikanato na siyudad ni Zamboanga. Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, kadus beses ya sila ase. Still first time. Mira temin aking mga katropa, kaya ba kapasidad el siyudad? Kundusi, ang sinaklase ni event? Kaya ba kita kapasidad? Ase, el defensa de aton kontra kon este mga particular, el China. Kenta rebata ko na diatong territorial. Por eso sa territorial defense. Sabi mo kita mo bien mga katropa, ole sa ta susede. Alines Carborosur mga katropa, tan rebatahan. Tabla el task force mga katropa ayer. Kay kita daw, hindi daw kita tarebata ko na diatong teritoryo. Porque kita takunti na pilya. Porque tadali ko na si pondo para protehe ko na diatong teritoryo. Ta pwede kita mira mga katropa el Coast Guard del China ta maltrata ko ni Coast Guard del Pilipinas. Rega agua, manaka water cannon, anda ko ni rubber boat asi Aguero, yakurta pel dedo del uno del soldado. Por causa na diferentes mga teritoryo mga katropa, kilaya ta protehi ko ng teritoryo, depensa. Es el uno mga katropa si porque te hace el Interagency Territorial Defense Operation Exercise. Este el objeto. Mira el kapas. Cosa ba el kapasidad del Pilipinas mga katropa si tiene clase ang sina de incidente? Na sea base o land base? Alisa ni Ecozone. Ese aerial view sa del Ecozone. Google map del Ecozone. Tres senaryo ay ase mga katropa. Attack, estaba na mar. Kone bomba na baga building. Keba kone building. Ali para mira, pakilaya responde. Pakilaya responde el baga soldado. Kilaya sila man assist, kilaya sila man depensa kung na teritoryo. Still uno. Advertensya lang, mga katropa, kung na dito mga residentes alin na area del Ecozone. Sinubong, Patalon, mga katropa, Talisayan. Numa ustedes espanta, numa ustedes mampanik, kel cosa sucede alim, pwede ustedes uwi, tiene tarabenta bomba, artificial lang akin. Parte lang sa del SIMEX or exercises ay asil militar. Parte ese del Interagency Territorial Defense exercise. No ba ustedes mampanik? Está lang ustedes bilante, mangkalma lang ustedes. Kaya ese cosa ase, asigun, ay pwede kita si manani. Kaya kita ideya, kaya ideya ang mga soldado kilaya protehe kung nandiyan itong teritoryo. Ese sila ay ase. Mira tamin sila sa pakimodo, responde, kilaya di kore, responde. Si chene mga casualty only liba, pakilaya liba, pakilaya responde. Ese el cosa sila, tres senaryo. Hostage, attack, estaba na mar, hostage na mga building, ipone bomba na mga building. Kaya mapa, ese mga tres senaryo, mga katropa, amusel, ase, para pwede mira si Chene attack. Kumutabla ganit sila mga katropa, aki kita pwede mira sa pakilaya kita responde kung el big one. Kaya ready sir, Chene grande suceso, kay big one. Alita prepara. Kusa sa teta sa kanatong miyendo? Hindi man. Kita pwede kita mira aki mga katropa, diskuti ayer. Ya pakabada ya el discussion, el meeting mga katropa. Yes, panta kita, Chene gali kumpitisyon. Yes, panta kita, kaya habla sila mga katropa. Estel grande challenge, estel el exciting event mga katropa, habla sila. May pregunta kita, kosa kil. Chene gali premyo. Kaya bonito sakada, kaya bonito el potage, presentation, kaya na do premyo. Yan react mga katropa, el uno vlogger. El Vice President. Si Ansina man mga katropa, si Chene man magapapremyo, numay lang si Daliel Premyo. Kaya baka kausa lang si Peleya. Del magablogger. Kel Presidente de Press Club tamen mga katropa, el nuevo Presidente de Press Club, si Roel Pareño. Ya para tayo mga katropa, ya habla. Kay hindi kasi kami partisipa kung nasa kompetisyon. Kay mang-cover lang kami. Kosa di amon trabaho kumo media representative. Kasi kami news. Kay news lang di amon trabaho. Hindi kami vlogger. Hindi tamin kami content creator. Pase lang kami notisya. Por eso habla kami. Iabla el presidente si Roel Pareño. Dali kasi kanila. No yung kami labot ali. Kaya di among kitang cover na kami, kosa kami mang cover, among kami reporta na otoridad, hindi kami mga vlogger, hindi kami mga content creator. Yes, panta mga katropa, el task force. Sina ba? El vlogger tamin niya habla, vice president de vlogger, habla tamin, numaos tedes as competition. Kaya baka kausa lang siya, dahil baka umpoko diskusyon. Kosa decision nila, dibidya lang ko na sen. Para dali honorarium kung nagkikintang cover. Mga vlogger. Alien react mga katropa. El PIO del City Hall. Yabla numan sina. Si Dali man ustedes ase klaro. Ase pantay-pantay na todo. Numa iskuy na on organisasyon. Este clase de event mga katropa. Este kel el parte del inter-agency territorial. Defense. Igual ang este mga katropa takundusin mga PNP. El simulation exercises. El SIMEX. Igual ang este. Uwi kita mga katropa mismo con el uno del encargado mga katropa de este event que uno tamén este mga katropa kita pwede kita mira. El plano, kilmodo, pakilaya, ti ase, mga katropa, siligaya el ora del emergencia. Importante si mga katropa, sabi. Importante te sabi mga katropa, para hindi ka natin akan sa doble blanca. Si Chene kontra, ay ataka. Still uno. Itamira gani kita ki mga katropa, el uno aki, ke taman na el uno aki mga katropa, si Mira lang pakilaya kung este defensa, pakilaya ko sa ase. Este kel, naprikura sila ase mga katropa, katabla sila mga katropa, el territorial defense. Para sabi lang, si Kosa debe ase, kilaya minya, kilaya responde, el otoridad. Este gani responde mga katropa, hindi te kiridisir. Que tiene incidente. Por eso te advirti sila mga katropa con el datos mga vivientes. Está ustedes calma, vigilante. No ma ustedes mampanik. Si tiene man ustedes cosa uy. Mga reventada. O uy ustedes mga... Tiene ta reventa po sila. Que ese parte lang sa del senario. Uy ustedes mga katropa. Mismo con el simo. Del Task Force Zamboanga. Uy kita.
1: Yung three events natin is hindi siya sabay-sabay. Magkakaroon siya ng ano sir, ng lal para hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng coverage. So, for example, for the phase one is the seaboard. So, pwede tayo mag-focus doon, sir. And after that activity, sir, we can proceed na naman ng the other set na naman ng phase, sir, which is doon sa airport. And lastly, sir, is doon sa complex na. Para hindi tayo mahirapan sa pag-cover natin ng media, sir, kung gusto natin mag-live.
2: And lastly po, perhaps we would like...
1: Actually, this is the first time that we will be conducting inter-agency territorial defense operation in Masamora.

0: ba kay parte do sa dahil di la kay akil galit mga katulad siya na galit kompetisyon sila yas eh espanta kami mga katulad kita man naman eh description man sa dahil media sa kanyang mga cover what if doon kita para pan live pakilaya kita pwede man live hindi kita pwede mong cover eh sigali mga katropa el uno ta pwede kita bira chain ni galit kompetisyon pero naman si kumporma mga katropa ka chain ni ang sina chain ni magapapremye kosa lang, coverage. Asesalin na publiko. Informal na public ESL. Main objeto del fourth state, mga katropa. Hindi kami content creator. Hindi kami mag-vlogger. Mga katropa, lore dito. Alas 9.45 ya. El ora talibang ka nato el win sir, win from within. Itabin el Western Union. The fastest way to send money worldwide. Moving money for better. Bullseye. Mga katropa, gracias, gracias, gracias. Con ustedes mga katropa, de ustedes compañerismo. Mas o menos tres horas kinaprograma del Bullseye. Yaman untuk kita mga katropa, ohala ya presya ustedes. Kone kosa ya prepara di ustedes. Sirbino na iri katropang Joseph Sosobrado. Mga update, mga notisya para con ustedes. Mga katropa, thanks God it's Friday! Cuidado ustedes mga katropa. Mañana no hay trabajo. Gasta kita datun ora na datun pamilya. Manunto-hunto. Dali kita ora kanila. Konseha kanila. Liba kanila on demand si Kenesen. Sobra liba kanila pa siya. Para imbunamente tamen de ustedes weekend. Mga katropa, otra vez, el programa del Bullseye, para este con ustedes. El programa del Bullseye, taliba con ustedes, el Santon Plus Gold, Food Supplement for Healthy Body, and Stronger Immunity. Gracias, gracias, otra vez mga katropa, mamirahan kita otra vez la lunes. Aquí lang siempre en el programa del Bullseye. Para la Unido Nación de las Islas Filipinas, katropa mo sa balita. Joseph Sosobrado, XFM News, exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: nationwide.
1: Yes, to help.
2: Soton Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Soton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Soton Plus Gold and Soton Vitamin C.
2: Soton Plus Gold. Ang kape ko, Soton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Soton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Soton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Soton Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Soton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Soton Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
10: Soton Plus Herbal Soap.
2: Soton Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Soton Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Soton Gold Coffee Mix.

0: Aga-aga, baka triste. Oras na natin, mga ka-tropage. Ayan. It's 10:42. And hello, trabaho na si Res El Santo Plus Gold Coffee with glutathione and collagen. Kaya fresh or fresh? Fresh with Tanya. Napaka-fresh mga DJ na XFM. Patawarin po, ang pagiging presyo namin. Dahil lang po yan sa iniinom naming kape. At wala nang iba pa ang Santo Plus Gold Coffee na may glutathione. Wow! And of course, collagen, di ba? Ang glutathione, mga katropa, ha, na nakakatulong talaga sa paglinis ng ating mga internally. Diba, tayo dakat sa limpia, mga katropa, el di aton cuerpo, el di aton sangre, ha? Por eso si limpio adrento, taman reflex sa apuera fresh ka. El collagen tamen, mga katropa, mo tamen si el top serve to mga bata, diba? Punong-puno ng collagen yung mga baby, kaya cute-cute, ganyan. Pero habang tumatanda ho tayo, yun po talaga, unti-unti po talagang nawawala mga collagen sa ating katawan. Kaya po, dapat may mga collagen intake talaga tayo be, para nagiging fresh pa rin yung skin natin. Diba mukhang baby pa rin tayo kahit hindi ka na ang baby niya? Diba mukhang baby pa rin tayo kahit iba nang tinatawagan niyang baby? At alam nyo ba, mga katropa, good news dahil ang lahat ng yon ay nasa Santo Plus Gold Coffee na may glutathione and collagen. Ang Santo Gold Coffee, mga katropa, ay mabibili po sa mga parmasya, especially sa Mercury Drug Store. Ay pwede vosotros kumpra actualmente, mga katropa, at tumatamin yung ara, no? So, after kita steman ad lib template di mio, Santo na Gold Coffee mix na may glutathione and collagen. Ha? Because I cannot start my day without my Santon Gold Coffee Mix na parang hindi talaga kompletong araw ko, be. Ang maganda pa dun, mga katropa, nakakatulong pa siya sa ating katawan. Diba? Ito yung kape na nakaka-addict at nakakatulong sa ating katawan. Diba? Kaya naman, what are you waiting for? Ano pang inihintay? Baka maubusan kayo. Ha? Alalahanin nyo, mga katropa, iba dyan bumibili by box talaga. Kaya naman, kung ako sa inyo, visit your nearest Mercury Drug Store and avail Santon Gold Coffee Mix, no? Kasi bien na sarap gatele, mga katropa. I'm telling you, at as alam mo, parang mababago talaga yung ano mo, mababago talaga yung ano mo, parang how you look about, you know, drinking coffee in the morning. Kasi iba talaga ang lasa niya, masarap talaga siya, promise you. Dude. Ashing sharap ko. And of course, oras natin, it's 10:46, talibat namin ko na si Resel Royal Crown Salon and Barber. Si kera tamin tuman pumper, kera tuman na blakita, ase bonito dito yung pelo, hair color, hair band, itambien kera tuman pa nails, man pa eyelash, lahat-lahat na gusto mo talagang ma-blakita, enhance the beauty. Ako, sinasabi ko sa inyo, mga katropa, merong Royal Crown Salon and Barber na pwede nyong puntahan at very affordable prices, no? Saan nga ba makikita ang Royal Crown Salon and Barber? Nako, they are located at La Purisima Street, fronting Ateneo de Zamboanga University, Gate 1. At so Gate 1 lang po, ay pwede ba sotros mirai al Royal Crown Salon and Barber. Visit them now. I'm telling you, at saka magpabook na kayo dyan, be, kasi parating fully booked dyan. Marami talagang mga clients na tambira-bira kanila because of they are very satisfied with the services na meron sa Royal Crown Salon and Barber. Yeah. Abay, siyempre nakakasama nyo pa sa inyo mga Radyo Mico Gopito. Thank God it's Friday! Burness na agyuta. Oh, yeah. Makarest na agyuta, ani ay. Oh, yeah. Diba? Kasi Biyernes, so iba dyan, may mga plano na mamayang gabi. Diba? Anong plano mo, siguraduhin mo lang talagang safe yan, ha? Ano sabi, magdamay-damay ka pa ng tao dyan. Just make sure na ano ha, na safe yung plan mo mamaya.
1: Oh. Ay,
0: yung tipong kinabukasan, pwede pala kami na yung bunamente. Huwag mo naman isobrahan, be, na para bang one year talaga hindi nag-ano. Or the BEM is the bang. Si Kosa man plano Lego di noche, dahin-dahin lang. Make sure mo lang na kinabukasan, walang masakit sa kanyang katawain. If you know what I mean. Kasi nga eh, di ba yung iba dyan LDR, tapos magkikita na mamayang gabi. Iba naman, ano na anniversary ngayon. No? Iba naman, ano, mansary nila ngayon. Yung mga plano kay mamayang gabi, sabi ko sa inyo. So make sure nyo lang talagang sabi ko talaga. But anyways, mga katropa, GVGV lang kita this amazing Friday morning sa programang Expressions. Kasama nyo pa rin si Miko Gapito sa inyong mga radyo. Akila na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting. Exciting.

Oras na din, mga katropa, it's 11:08. And of course, saliba ko na series sa Santon Plus Gold Coffee or El Santon na Gold Coffee Mix. Ayan, iniinom ko na ngayon, mga katropa, yun o. Yan o. Ito iniinom ko ngayon na ang Santon Gold Coffee. Yan o. Ansina din sa itsura, mga katropa, ha. Si Comprostedes na mga parmasya, especially na Mercury Drugstore available, El Santon Gold Coffee. Ayan, oo. Lumiaoy. Diba? Live endorsement tayo. Live endorsement. Kasi nga, mga katropa, sobrang sarap at saka nakaka-fresh and blooming siya. Kasi nga, may glutathione and collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Na bien barato lang kayo. Per box de ese is less than 200 lang yata. Oo, so bien barato lang at ele, no? 10 pieces yakil. The jet di yakil ting. Kaya ga to say, no? Kaya naman ano pang inihintay nyo kung gusto nyo uminom ng kape at gusto nyo maging fresh and blooming na may glutathione and collagen. And of course, at the same time, sobrang healthy pa sa ating katawan. Andyan po ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, na pwede nyong bilhin na sa Mercury Drugstore at sa iba pang mga parmasya dito sa Zamboanga City. Ayan. Hi muna kay Suki Yang Ventura. Hello, watching from Kanukutan, Pasonangka. Buenas tardes con ustedes. Alina, barangay de Pasonangka. Que bien suedal de la magarradyo to ika natin. Aquí na 99.5 XFM Zamboanga. Ayan. And of course, otra vez sa mga katropa natin, today is actually a Friday, it's August 14, ayan, El Pecha de Peligro. Oo, ano, kaya sabi naman kita, Sir Kea 15, manada tamita mga Judith, anak pa. Judith here, Judith there, Judith everywhere, no? Mga Judith sa mga Gilon, sa mga ganyan, no? Pero anak, yun ang kinabuhi, oy. This would be a kayo. And of course, binabati ko po lahat ng mga katropa natin. Hahinga muna dyan sa Barangay Kulyana. And oy, advance happy fiesta con ustedes. Kailan ba piyesta inyo? Pikini mail. And of course, ha, kung nakilos mga katropa di ato na barangay ni Santa Maria Benzuela Radyo. Ayan, coming from 3019. Tuwi ka na ito. Hi po sa Lopez family. Itambien na... Kusas este, oh? Buen Brazo family. Buenas dias con usted. Tapos diba siyempre sa usada sa uwi sa programang XFM Expression. Kuya Miko Gopito sa inyo mga radyo. Agilan na 99.5 XFM Zamboanga.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Salton Plus Gold!
2: Nanay Christy?
3: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Salton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Salton Plus Gold and Salton Vitamin C.
1: Salton Plus Gold!
4: Oh, babe! Miss na kita! Uy, babe! Kising!
1: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
4: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
4: Mas lalakas ka pa!
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil!
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag!
5: Santon Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil,

0: nationwide.
1: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-trade na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Santhon Gold Coffee Mix.

Vamos ya sé. Amo sa tabla sila mga katropa, the more you hate, the more you love. Ito na talaga yung sinasabi nila, that the more you hate the love the person, the more you love the person. Kaya shout out sa mga katropa nating may love-hate relationship sa kanilang mga partner dyan. Na bonggang-bongga talaga ang relasyon. Ngayon, mag-aaway, bukas hindi na naman, tapos mamaya, bati sila, tapos after ng how many minutes, away na naman. mga may love-hate relationship, sinasabi ko sa inyo, kasi naman talaga. May pa-runs-runs ka pa sa Facebook, may pa-my-day-my-day pa. Dami ko nakikitang ganyan, mga note-note na messenger. Kesyo, ayaw mo na, hiwalayan mo na, chuchu. Tapos after naman how many, mga 2 hours lang, Miracle My Day, sweet yatamin sila. Pag sure, oy. But the more you hate, the more you love. Kakakilig. Anyway, binabati ko ng happy listening. Kunala, mga katropa di ato ni Alina Barangay de Canelar. Ayan, kibensuan ng radyo to ka na ito. Hi na, Mar. Kaya Miko, pagrita na ikon mamang leleng. Ayan, itambihan kong Trisht. Trisht, may ti talaga. And hi din kay Kling Kling, Alina Barangay de Canelar. Tuwi ka natun. Hi po! Shoutout kun Loren, kun Pedring, grabe na ang Pedring. Ayan na, na Barangay de Santa Maria, tuwi ka natun. Hi tambien, shoutout. Ako na Mio Barcada, Michael Fernandez, Alina Upper La Paz, Kilometer 11, Sitio Fortunato, Suena Gayotel, XFM, always. Ayan, coming from Abdullah Mark. Ayan, maraming salamat. Kung nakalos mga bien, Suena de la Radio, ito na XFM, or this amazing Friday morning. Thank God it's Friday! Magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. Kasi pag yan kinuha ni Lord, sinasabi ko sa'yo, matutong magpasalamat ho, ha? Otra vez, alora trabajo na ustedes, El Royal Crown Salon and Barber, located at La Purisima Street, fronting Adzu Gate 1. Sa mga gustong magpa-hair, gustong magpa-nails, gustong magpa-salon, sinasabi ko na sa inyo guys, mga katropa, ha? Sobrang sulit, affordable. At magpa-book na kayo dyan because everyday marami talagang nagpapa-book sa Royal Crown Salon and Barber. Tama noon, tuhunto pa siyempre kasi ras katropang Miko Gapito sa programang Expressions. Aki lang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting! XFM.

0: XFM Expressions with Miko Guapito.
1: Mga katupa, exciting!
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
10: Yes!

0: XFM Expressions with Migo Guapito.
1: Mga katupa, exciting!
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
10: Yes, to!

0: Ishi. Kak Alex sana.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklare sana!
2: Exciting!
0: Exciting!

0: ang Malacañang nagpatupad ng alternative work
1: sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Sa cloud ng nasabing kautosan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasya naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Suspendido na rin ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pagulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ang MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
2: XFM News Nationwide.
0: Umabot na sa 748.78 metric tons o katumbas ng 23 truckloads ng basura ang nahangkot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque, mga katropa, matapos ang 4 na araw na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakaapekto sa maayos na daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Parañaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan ang muling pag-iipon ng basura. Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
2: XFM News Nationwide.
3: Nag-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ng mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon, gayon din ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, ilayunin ang hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagkapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Sa inilabas na writ, sinabi ng korte na mananatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng 2 construction firms na nagsasabing maaari silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na maipatupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po na injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginit na labagyan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
2: XFM News Nationwide.
3: 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
4: Kwinesyon ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagsahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Free Workers, President Atty. Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam na dagsahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at higirito walang kapangyarihan ang hukuman na pigilan ng pasya ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board kaugnay ng wage increase. Ang 85 pesos wage hike sa NCR ay nakatakdang ipatupad sa 2 bahagi. Unang 60 pesos dagdag sa arawang sahod habang ang natitirang 25 pesos ay nakatakdang idagdag sa Enero 2027. para sa nagtakay sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa kaugday pa rin usapin, iginit po ng Federation of Free Workers na hindi dapat ipagpatuloy ang pagpigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang preliminary injunction laban sa wage order number 27. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni FFW Vice President Julius Kainglit na dumaan sa tamang proseso yung pag-aproba ng wage order, kabilang ang pag-aaral, konsultasyon at public hearings, kaya't wala umanong basehan ang aligasyong may grave abuse of discretion ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
5: Ano nang apila sa inilabas na wage order ng alinbang wage board ay dapat sa National Wages and Productivity Commission inilalagap o inilalagay. Pero ito po, halatang gustong mamerwisyo sa isang ordinaryong regional trial court po isinabmit ang kanilang petition. Ayon po sa at kumbaga magkapantay po ng RTC at saka regional wage board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil magka-level sila.
0: Naniniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
2: XFM News Nationwide.
3: Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon na ibasura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igirit ng kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita ay naniniwala naman si Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay na umano'y banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Iginit din niya na magkaibang criminal case at impeachment proceedings. At maaari umanong sabay na umusad ang dalawang proseso dahil magkaiba ang layunin ng mga ito. Dinagdag pa ni Castro na ang pagsasampa ng DOJ ng kaso ay nakabatay sa mga ebidensyang nakalap at maging sa mga naunang pahayag po ng mga kalyado ng Vice Presidente na nagsabing dapat idaan sa korte ang usapin kung grave threats lamang ang issue.
2: XFM News Nationwide.
3: Naghain si Senador Dante Marcoleta ng manifestasyon sa Sandigan Bayan upang hilingin huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpiyan sa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Win Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Check 1-2-3-4 XNN. Igirit ni Senate President Win Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin umano nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Ginit na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawani ng mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihain ni Ilago ang House Bill No. 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga kwalifikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
2: XFM News Nationwide.
0: Usapin pa rin, katropa, ng party list system. Umaasa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ang Oktubre kung magkakaroon ng mga pagbabago sa umiiral na party list system. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang maaga itong mapagdesisyonan upang magkaroon ng sapat na panahon ang poll body na may handa ang implementasyon ng anumang reforma bago ang preparasyon para sa 2028 national at local elections. Umaasa rin si Garcia na mababalik po ang orihinal na diwa ng party list system na nakasad sa 1987 Constitution, kung saan ang mga kinatawan ay dapat tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors gaya ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, mangisda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng party list system, mas mabibigyan ng tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
2: XFM News Nationwide.
3: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonya ng mga umano'y biktima ng war on drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga isinasagawang imbestigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirit na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
2: XFM News Nationwide.
0: Binatikos, mga katropa, ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti umano ito ng China matapos ma-aresto ang ilang Chinese national sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglabag, kabilang pong operasyon ng umano'y illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang kalihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang mga dayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi may hahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto dito sa Pilipinas.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din, katropa, sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
2: Balitang regional.
0: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita dyan sa Cebu, naghatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Report. Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government ang Cebu Provincial Government na gagamitin para sa mga proyekto sa kalusugan, enerhiya at farm-to-market roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ang certification para sa pondo sa ginanap na distribution ng Local Government Support Fund o LGSF at Social Civic Project Fund sa Cordova kahapon. Samantalang nakatagap din ang bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance, habang 145 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program. Sa nasabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa, mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo, may karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority. Kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuan pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Alkalde ng Nara, Palawan, pinasususpindi ng ombudsman ng 3 buwan. Katropa natin sa balita, Gerald Yales ng XFM Palawan.
7: Report. 3 buwang suspension ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Nara, Palawan, Mayor Gerandi Danao kaugnay ng kasong grave misconduct. Ayon kay Joel Pelayo, complainant sa kaso, natanggap niya noong August 12 ang kautusan ng Ombudsman. Nakasaad dito na walang matatanggap na sahod si Mayor Danao habang ipinapatupad ang suspension. May kaugnayan umano ang kaso sa reklamo ni Pelayo noong September 2024 kung saan inakusahan ni Danao ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa hinggil sa pagkakaroon niya ng mga nakabimbing kaso bago bumiyahi patungong Brunei, na una nang nagrekomenda ang ombudsman na pagsasampa ng kasong perjury laban sa alkalde. Hindi pa tukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang 3 buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng XFM Palawan ng alkalde, sinabi nitong kasalukuyan pa siyang nasa biyahe kaya hindi na muna ito makapagbigay ng anumang pahayag. Mula dito sa 104.7 na XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Mag-asawang dati alkalde ng Amulong, Cagayan, kulong sa kasong graft and corruption. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
8: Kulungan ngayon ang bagsak na mag-asawang dating alkalde ng Amulong, Cagayan, matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang kanilang apila sa kasong graft and corruption. 6 taong pagkakakulong ang ipinataw kina dating Amulong Mayor Nicanor De Leon at sa misis itong si Pasita De Leon. Kasalukuyan ng nakapiit ang mag-asawa sa National Bilibid Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa daang-daang milyong paggamit ng pondo sa bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanulungkulan. Ayon sa Korte, napatunayan na lumbag ang dalawa sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasong ito isa sa mga matulong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang silbing paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
3: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antikenyo, tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
9: Iniyak ni Governor Paolo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga anti-Kenyang 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa gobernador, kasalukuyan ang inihanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilalaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ang pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya, nakikinabang mga Antikenyo sa naturang ayuda. Ang PEPSA programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antikenyo. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posibleng magpapatuloy ito hanggang 2030. Mula dito sa 93.3 XFM Antique. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
0: At illegal na quarry operation dyan po sa Davao City ni Ronda ng NBI. Tatlong arestado, tatlo rin public officials iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
10: Report. Arestado sa isinagawang interdiction operation ng National Bureau of Investigation 11 ang tatlong operator ng dalawang dump truck at isang backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sitio Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 ng hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang tatlong na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang tatlong public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. Iginiit ni Intes na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang low pressure area sa labas ng PAR na layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang chance na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
3: Patropang Buddy, habang i-monitor ang LPA, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
0: Nagbabala po ang PAGASA, mga katropa, sa possibility pa rin ng pagbaha, paguho ng lupa sa mga lugar pong nakakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dulot ng habagat.
3: Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumigat araw 5:42 ng umaga, sunset will be 6:20 mamayang gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold. Opisyal nang pinatupad sa Japan, mga katropa, ang bagong batas na nagpaparusa sa sino mang sadyang sisira, magtatanggal o magde-deface ng kanilang Japanese national flag. Sa lalim ng batas, maaaring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen yung mga lalabag. Sakop din po ng parusang live streams sa naturang mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayunpaman, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression, lalo mano sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
2: Showbiz News. News.
11: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang Twice member na si Cheyong matapos ang 14 na taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng Twice at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang ikalawang miyembro ng Twice na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo, kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya ng Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIBB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis, may 14 points. Habang nagambag naman si Ziz Raiko ng siyam na points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces, ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na harapin ng Alas Pilipinas sa Japan sa classification matches para sa ikasyam hanggang ikalabing anim na pwesto ng kompetisyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong August 14, payday, Friday 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
12: Klarik sana.
13: Exciting!
14: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: bago pa man magshildo, wala namang kuy kwarta niyo'y.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare sana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: At syempre, kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook Live, at nakatutok na ho, meron ho tayong regalo para sa inyo. Swerte kayo kung kayo mapipili at kung susunod ho kayo sa ating mechanics. Ngayon pong umaga ho ito, hapon po na ito. Ayan. Pero bago yan, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Ron and Doc Misael, na tuwing Biyernes ay may kanya-kanya silang activities, ano? Kaya solo-solo tayo pag Biyernes, pero mas, kumbaga, paigtingin natin yung ating talakayan. Mamaya may bagong segment tayo sa ikalawang bahagi, tungkol naman sa mga pagkain at herbal medicine na ipipicture po natin para mas makilala nyo yung mga kinakain natin, mga ka-wellness. Siyempre, sa pangalan pa rin yan, ang ating pong boss, Dr. Emilito Uy. So, paano po kayo mariregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway? Huwag po ninyong anuhin yung ano, hanggang August lang ho ito. Sa September, wala na ho tayong parigalo, ha? Ayan, ganito na ho yung gagawin po ninyo, ha? Sa mga nakikinig po sa radio, ang gagawin nyo po ay mag-text ng inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At sa mga nasa live stream naman nanonood sa Facebook, gagawin po ninyo, i-share yung ating pong live streaming. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. And of course, mag-share ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto pagkatapos nyo hong mag-share ng ating pong Facebook Live, mga ka-wellness. Ayan, at mamaya, i-announce natin yung maswerteng mariregaluhan sa ating Santon Gold Copinix Gift Packs. Ha? Yan yung regalo natin, ha? Sayang ho yan. Napakasarap na coffee, napaka-healthy pa, ha? At yan ho ay ipapadala po sa inyo pag kayo ho ang napili ng ating pong mga producers po natin. Siyempre, welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga text message, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shoutout. Mag-text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, pakilagay ho yung pangalan at kung saang lugar ho kayo nakikinig para makita natin saan ba nakakarating yung ating pong munting tinig. Sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. Yan, batiin natin yung mga nasa Northern Luzon. Inuulan ba kayo dyan? Kasi nagsisimula na naman ang ulan. Pambihira, isang linggo na mahigit ito. Sa mga taga dyan ho sa Tugigaraw, Cagayan. Sa mga taga Santiago Isabela na nakikinig sa ating mga himpila ng XFM po dyan. Kumusta na ho kayo mga ka-wellness, ha? At ganoon din sa mga nakikinig na mga ka-wellness ho natin, mga katropa ho natin sa lalawigan ho ng Palawan. Meron tayong, kung hindi ako nagkakamali, apat na radio station hanggang dyan po sa Cuyo Island. Kumusta ho kayo? At sa mga taga Cuyo, Palawan. Sa mga taga Puerto Princesa, taga Rojas, taga Brooks Point, saan pa ba? Sa mga taga Rizal, Palawan. Kumusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maayos tayong kalagayan at nakahigop na ba kayo ng Santon Gold Coffee Mix? Ha? Nakahigop na ba? Kasi pag maulan ay masarap humigop ng mga kape, especially healthy coffee. And of course, sa mga nice po namang subukan natin mga produkto, ha? Batiin din pala natin yung mga taga Cebu, ha? At taga Visayas and Mindanao, dyan po sa Davao Region, sa taga Tagum. Sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan lahat, ha? At ligtas sa mga aray-aray sa ating pong katawan. Sa mga nais naman pong subukan na ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstore partner gaya ho ng Mercury Drugs. Pag may Mercury Drug ho, itanong nyo ho ang ating mga produkto, ha? Yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Plus Coffee, at Santon Gold Coffee Mix. And nandyan na ho yan sa Mercury Drug Nationwide. Sa mga Watsons, ha? Ang Watsons, alam ko, nasa loob po ito ng SM, eh. The Generics Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, ha? Mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan, itanong nyo po ang mga produktong tatak, yes to health. Yan, nandyan lang ho yan, ha? At kung kayo naman, napapagawi ho sa mga supermarket, at nandyan ho kayo sa Quezon City, meron po tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Puntahan lang po dyan sa grocery section at hanapin ho yung mga parte ho ng mga coffee, mga ka-wellness, at makikita nyo ho doon ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tinatamad lumabas kasi maulan, di ba? Pag maulan, parang nakakatamad talaga lumabas. Kasi malay mo, mahirap sumakay, abutan ka ng malakas na ulan, abutan ka ng baha, at hindi rin na... simple magmaneho kapag umuulan. Pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ito lang ho yung i-research nyo, ha. I-search lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 sa Shopee. I-search po yung store natin. Dahil pwede ho kayo makabili doon ng ating po mga produkto. Kompleto po yun. Lahat ng product ng Yes to Health nandun ho sa ating Shopee store. At ang kagandahan nito, ito po ay cash on delivery, pwedeng advance payment, at ito ay pwedeng i-deliver at dumating kahit po nasa ang lugar kayo naroroon. Huwag lang doon sa kabundukan talaga na wala ng kalsada. Meron tayong mga umu-order ng product talagang nandoon sa mga baryo na nararating pa ng mga rider, ay nakaka-order ho sila na ating mga produkto. Ganyan na ho ka-high-tech ngayong panahon, ha? Yan lang yung naging parang ano, naging parang positive positive result ng COVID-19. Yung paglaganap ng mga ano, mga online businesses, 'di ba? Mga digital platforms, andiyan na. Okay? Yun lang. Yung nakita kong naging pagbabago sa ating buhay, yan, yung mga online orders kasama na dyan. Kaya sumasabay po dyan ng Yes to Health, pwede ho kayong maka-order. And of course, sa mga nagtatanong naman ng ano, ng discount, Doc, may discount ba? Kasi dito sa butika, wala akong discount, sabi nila, no? Hindi natin masisi kasi ang discount kasi ay binibigay sa food supplement kapag may reseta. Ayan, yun ang alam ko, ha? Pero sa Yes to Health Wellness Clinic, kami po ay nagbigay ng special discount para sa ating mga senior citizen. Ayan, kung kayo po ay senior, punta kayo sa Yes to Health Clinic at makakakuha po kayo ng karampatang discount. Pakidala lang ang inyong mga identification para mabigyan ho kayo ng discount. At syempre, pwede rin po kayo ano, na magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Kung pupunta po kayo doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic, automatic ho yan. Mas mababa po ng konti kaysa sa market yung presyo ho natin doon para sa mga pumupunta. Especially kung doon po kayo magpapakonsult at plano nyo doon na rin bumili ng mga produkto, makaka-discount ho kayo. Ang kagandahan pa doon, pwede kayong magpakonsulta sa ating po mga naturopathic consultant. Alam nyo sa Yes to Health, paghahanap nyo po naturopathy, natural healing and holistic healing modality, sa Yes to Health po, yan po yung porte kasi mga naturopath po ang nandyan, ha, ng mga kasama natin. Meron tayo dyan mga cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron tayo dyan mga modalities gaya ng mukbuyang Korean therapy, acupuncture, meron din tayo dyan biozapper therapy, yan, hindi nyo pa ba natryan, biozapper, especially kung lagi kayo nagkakasipo, nagkakaubo. Yan, terahertz therapy, andyan din po yan sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar sa huling Sunday sa buwan po ng Agosto, sa August 30 na ho yan, dito po sa Yes to Health Quezon City Branch. Libre po ang seminar, mga ka-wellness. At meron pang free healthy lunch. Hamakin mo yon, may lunch na libre, mga ka-wellness, Iwan. Yan. Puntahan lamang po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic para masubukan po ninyo yung ating pong mga services, yung ating pong consultation. And of course, last Sunday of the month sa Quezon City Branch ay ating pong seminar. Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na pumasyal sa Yes to Health, hindi nyo alam kung saan ito matatagpuan, don't worry. Panoorin nyo lang po itong aking ipiplay dahil ito po yung mga branches natin nationwide.
0: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat po nang nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan para mamaya masagot natin yan sa ikalawang bahagi ng itong programang ito. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Again, maganda yung pag-uusapan natin, ha? Pag-uusapan natin, isa ito sa pinakang kadalasan, ano? Kaya nga, ito yung topic natin kasi napapanahon, ano? Pag-usapan po natin ang isang health concern na halos lahat sa atin po ay nakakaranas na. Especially during rainy season, kapag pabago-bago po yung panahon or kapag maraming taong may respiratory infection, lumalabas po ito. Pag-usapan po natin ang ubo at sipon, common colds and cough, mga ka-wellness. O naranasan mo pa, pagkagising mo sa umaga, barado ho yung ilong mo. Sunod-sunod ho yung pagbahin. Masakit ang lalamunan, tapos maya-maya, ubo na ng ubo. Yan, minsan ilang araw lang gumagaling na. Pero may mga pagkakataon din ho, na kahit lumipas po yung sipon, nandyan pa rin yung ubo. So ang tanong, normal lang ba ang matagal na ubo? At kailan po natin dapat sabihin na, wait a minute, ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Kaya ngayon, pag-usapan po natin, ano nga ba talaga yung cough and cold? Kaya nga, ano eh, common cold, tinatawag, and cough, ano? At pag-usapan natin yung mga sanhi, ano yung mga herbal remedies, ano yung mga home remedies na pwede po nating gawin. Kaya relax, enjoy. Dahil pag-uusapan po natin yan, mga ka-wellness, kung kayo po'y laging inuubo at laging sinisipon.
2: The secret of health.
1: Diba? Kapag sinisipon tayo, pag-usapan natin yung mga interesting facts, ano? Actually, ang ubo ay hindi palaging kalaban ng katawan. Yan lagi nating tandaan. Hindi porke inuubo tayo, uy, delikado na to. Alam ba natin na ang coughing o pag-ubo ay isang actually, defense mechanism ng ating katawan. Kapag meron po kayong plema sa inyong labaga, sa inyong lalamunan, o kaya may alikabok na nalanghap, may mga usok na nakaka-irritate, may allergens o mga substance na pwedeng maka-allergy sa atin, o kaya naman kung may mga microorganisms na nakaka-irritate sa ating airways o daluyan ng ating hininga, pwedeng mag-trigger ho ito sa ating katawan ng tinatawag na coughing reflex. Parang sinasabi ho ng katawan natin uy, may nakaka-irita sa aking respiratory tract, kailangan ko itong ilabas. So yung coughing reflex, automatic yun. Diba? Pag meron kayong choking, uubo kayo. So ibig sabihin, the body is using coughing reflex as a defensive mechanism para yung bara, di ba, na ilabas natin. Di ba? So yung ubo mismo, hindi siya sakit. Ito ay protective response sa ating katawan. Di ba? Kakaiba yung ating katawan. At hindi lang po cold weather ang sanhi ng sipon. Kapag malamig po ang panahon, madalas nating sabihin, nako, nalamigan ako kaya ako sinipon. Pero technically, mga ka-wellness, ang common cold ay dahilan sa viruses o mga virus. Maraming iba't ibang virus po ang nagbibigay sa atin ng ubo o sipon. At ang pinaka-common po dyan, kasi napakarami niyan, pinaka-common po yung tinatawag na rhinovirus. Ha? So, ang malamig po ng panahon mismo ay hindi po direct cause ng infection. Ang infection po ay cause ng isang virus. Yan. Pero napapansin nyo ba na pwedeng magpatuloy yung ubo kahit gumaling na ang sipon? Di ba? May mga ganon. Wala na tayong sipon na tumutulo sa ilong natin pero inuubo pa rin tayo. Ito po ay interesting kasi minsan, gumaling na yung runny nose mo, nawala na yung lagnat mo, okay na yung pakiramdam mo, pero may konting ubo-ubo pa rin. Bakit? Dahilan po ito sa after po ng infection. Mag-improve na siya. Matalo ng katawan natin yung infection. Pwedeng nandun pa rin sa lalamunan natin yung irritation. Sa mga sensitibong daluyan po ng hangin sa ating pong baga. Kaya may mga tao na patuloy pa rin sila nagkakaroon ng coughing reflex kahit wala naman na talaga silang infection o kaya wala na ho yung plema nila. Kaya hindi porke ang tao umubo ng konti may virus na, ha? At hindi po lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic. Tandaan po natin yan. Napaka-importante ho na malaman natin ang most common cold ay caused by viruses. At ang antibiotic po ay ginagamit laban sa bacterial infection, hindi po sa viral infection. Take note of that, ha? Noong unang panahon, ganyan eh. Nung hindi pa pinagbabawal yung unire-regulate yung paggamit po ng antibiotic, lahat po tayo, sa bagay kami, hindi kami talaga umiinom basta-basta ng mga gamot. Kahit nga reseta ng doktor noon, ayaw pa namin inumin, ano? Kung mga kaiwas lang. Pero kadalasan, noong una, ewan ko lang, may gumagawa ngayon yan na pag meron silang antibiotic at inuubo sila, uunahan na nila ng antibiotic. Hindi ho tama yon, kasi commonly, ang common colds and cough ay dahilan sa virus. So ang virus ay pinapatay ng antiviral at hindi po ng antibiotic na antibacterial. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta umiinom ng mga antibiotics every time na may ubo at sipon. Dahil lang hindi po kailangan pag-inom ng antibiotic ay pwede maging dahilan ng antibiotic resistance na pwede mag-cause ng malalang side effect. Pinag-usapan natin noong nakaraan yan with Doc Ron and Doc L. And next, ang uri ho ng ubo ay nagbibigay ng clue sa isang tao, sa isang doktor, para malaman ano yung dahilan ng iyong ubo. Di ba? Mayroong dry cough, may tinatawag na productive cough. Ibig sabihin ng productive

inyong pagkaintindi sa cost ng inyong ubo, napaka-importante po niyan sa mga manggagamot. So, i-define natin mga ka-wellness. Ang ubo ay isang reflex action ng ating katawan para makatulong po na maklear yung ating lalamunan, yung daluyan ng ating hininga. Natural yan na trabaho ng ating katawan. At kapag may irritation or yung ating respiratory tract ay irritated, nagre-react po ang nervous system at nagtitrigger ng forceful expulsion of air through coughing. Yan, ubo, ubo, ubo. Kaya dapat malaman natin kung ano ang tamang panahon na tayo ay magpapakonsulta. Kung ang ubo ba natin normal pa, o baka naman medyo delikado na yan. So, yung isipon naman, kasi magkaiba yan eh, sipon at ubo, magkaiba yan. Ang common cold naman ay isang viral infection din na karaniwang nakaka-apekto sa ating upper respiratory tract. Kasama na po yung nasal passages natin, yung upper lungs natin. Ayan, so, yun yung naapektuhan commonly ng common cold o sipon. Ang mga typical symptom niyan, yung runny nose, hindi ibig sabihin yung ilong tumatakbo ha. Ibig sabihin po, yung ilong nyo, may tumutulo, pabigla-bigla. Talagang ang hirap. Kailangan mong singhutin ang singhutin. Sa iba naman, barado. Barado yung kanilang ilong na punod ang kanilang ilong. Ano? At yung iba naman, ang symptom, bahin ng bahin sa simula. Samantalang yung iba, nagkakaroon ng sore throat o pamamaga ng lalamunan. At ito ay humahantong sa sipon na may kasama ng ubo. Yung iba, nagkakaroon na ng mild headache. Yung iba, nagkakaroon ng mild body pains. Diba? Minsan, merong mga low-grade fever o mahinang lagnat. Actually, yung karamihan ng mga uncomplicated colds, usually, hindi naman ito delikado. Mostly, over time, pahinga, pag-inom ng mga fluid, supportive care, pag-take ng mga pampalakas ng resistensya, nagsiself-limit yung ating mga sipon. Yan, lalo na kung weather-related lang talaga ito at hindi naman malala yung infection, ang katawan may kakayahang labanan ito. Okay? Kaya lang, walang immunity sa common colds. Kasi ang daming klase ng bacteria or virus na pwede mag-cause ng common cold. Iba-iba yan. At hindi yan basta nagiging immune tayo, di ba? Sabi ng iba, uminom ka nito para immune ka sa sipon. Wala hong ganun. Walang tao kahit healthy na hindi sinipon. Yan ho ay patunay na ating immune system ay still buhay. Ayan, okay? Dahil itong common cold ay dahilan sa viral infection, napakahalaga po na regular po tayo maghugas ng ating mga kamay at huwag sa mata, huwag kulukit ng kalikot sa mata, di ba? Kasi bukod po sa ating bibig, pwede itong pumasok sa ating ilong, sa ating mata, kapag meron pong contaminants na pwedeng makapasok sa ating katawan. Kung ikaw po ay may sipon, may ubo, with due respect sa ibang mga kasama natin, itakpan daw ang ating pong mga bibig ng kamay o ng panyo. O kung pwede, mag-face mask para alam ng tao na, uy, mayroon itong sipon na tubo. Protection mo yon sa iba at protection mo rin sa sarili mo po yon. Okay? O yung iba naman, nagkakaroon ng allergy. Yan, sa may mga allergy, kasi hindi naman lahat ng sipon, ubo ay dahilan sa infection, meron din mga allergies. Ano? Yung halimbawa, sa panahon ng umaga, bakit marami ang merong atake ng rhinitis, asthma attack sa umaga, madaling araw? Kasi dumadami sa hangin yung pollen, di ba? O bakit inuubo tayo kapag medyo mainit ang panahon? Kasi ang allergy ay very sensitive din sa temperature changes, saka sa mga alikabok, mga ka-wellness, okay? Kaya, yun din, yun yung pwedeng dahilan ng ubo. Pwede rin namang ikaw nakalanghap ng mga irritant, pollutant. Kaya yun ho yung mga dapat nating i-consider. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman ako masyadong inuubo ng plema sa dibdib. Pero parang may kumikiliti sa lalamunan ko. Ayan. Merong tinatawag na post-nasal drip na kung saan yung ilong natin mula sa ilong dumadaloy papunta sa likod ng throat natin, okay? Para i-spill yung plema na nagiging dahilan na nai-irritate na yung lalamunan, nagtitrigger ng coughing. May mga ganung tao. Minsan naman acidic, yung pag-hyperacidic ka, nagtitrigger yan ng coughing, di ba?

0: ngayon ang tanong, kailan tayo pwedeng pumunta sa doktor? At anong epekto ng hindi po nagagamot na ubo pag matagal na? Pag persistent yung cough natin, ubo natin, pwede itong maka-apekto sa ating buong kalusugan. Kasi pag inuubo ka, hindi ka makatulog. Pag hindi ka makatulog, babagsak yung energy mo, mahirapan ka sa trabaho kasi concentration, pagkulang sa tulog, affected yan. Yung mood, yung daily performance mo, affected yan. Pwede ka magkaroon ng irritation sa lalamunan mo. Ganda-ganda ng boses, inuubo ka, matagal na panahon, pumangit na tuloy yung boses mo, di ba? Lagi ng punod, laging magaralgal na yung lalamunan mo. Kaya hindi rin maganda na hindi nakokontrol ang ubo, lalo na kung matagal na po ito. Yung iba, sumasakit na yung mga chest muscle nila. Yung iba, nahihilo pag umubo, parang may nakikita silang bituin sa paligid. At yung iba naman, pwedeng magkaroon ng matinding irritation sa kanilang upper respiratory tract. Okay? Kaya mas mahalaga na pag ang ubo natin medyo matagal-tagal na, mga isang linggo na, at hindi pa rin yung pag-ubo natin, magpa-check up na po tayo. Kasi kung hindi po magpa-check up, hindi madedetermine yung dahilan at posibleng madelay yung diagnosis kung ano talaga yung dahilan ng iyong ubo. At pag hindi nalaman yung dahilan, malay mo, malala na pala yung pinanggagalingan ng ubo nyo, ay lalalaho yan. Ha? Kaya ang ubo, pag umabot na ng isang linggo, mahigit, ay hindi na ho normal yan. Magpatingin na ho kayo. Ha? O, lalo na kung ilang linggo na yan, di gumagaling, palala ng palala, tapos hirap ka nang huminga, may dugo sa plema, yun, isa yun sa mga dapat nating tingnan. Okay? Parang hinahapo na kayo, tapos minsan, inalagnat na kayo sa hapon. May mga ganun eh. May mga kilala akong ganun. Ilalagnat na sa buhay. Sabi ko, magpa-check up ka na. Kasi alam mo yung tuberculosis, isa yon sa classic sign and symptom ng tuberculosis, yung fever mo sa hapon. Okay ka naman sa buong maghapon pagdating sa afternoon. Yung magagabi na, nilalagnat ka na. Tapos, yun, may dugo sa plema mo. Ay, iba naman, pumapayat. Di naman sila nagwe-weight loss. Kahit kumakain sila ng marami, pumapayat pa rin sila. Yung night sweat sa gabi, pag pawisan ka na hindi mo maintindihan. At ang isa sa pinakang alarming, yung panghihina. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, huwag nyo na pong ipagbalambahala. Punta na po sa doktor kasi alam mo, may mga ubo na kaya sa mga alternative medicine, yung mga home remedies. Pero pag lumalim ho, nang lumalim, yung penetration ng mga mikrobyo na yan do sa lower lung area natin, pwede kayo magkaroon ng malalang complication. At ang mga malalang complication ay kasama po dyan yung pneumonia. Okay? Pneumonia. At ang pneumonia ay pwedeng pumatay. Actually, napakarami namamatay sa pneumonia sa mga hindi nagagamot ng mga ubo at sipon. Especially matatanda, nako, kinakailangan pag may ubo, umabot na ng matagal yan. At napapansin nyo yung magulang nyo, halimbawa bedridden or hindi man bedridden, medyo humina ng katawan sa ubo, pa-check up nyo po agad, ha? Kasi malamang kailangan nyo ng gamutan kapag ganyan. Kaya wag hong basta-basta sabihin, sipon lang siguro to. Baka naman kaya tong mawala ng kusa. Kung matagal na ho yung inyong ubo, magpatingin sa mga doktor. Ha, tandaan po natin yan, ha, dahil hindi naman po, sabi dito, hindi naman kawalan kung tayo magpapasuri, lalo na kung mga ganitong klase po ng kondisyon.
1: The secret of health.
0: Yan, kaya tuloy-tuloy po tayo, ha, mga ka-wellness. Sana ho, nakapagbigay tayo ng nakita nyo. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga natural remedies, ano yung mga practical tips na pwede nyo gawin sakaling may ubo kayo. Ito yung mga nasubukan na. Kasi mahirap naman mabigay ng tip na hindi pa subok, ano. Mga eksperimento lang yon. Pero marami ho akong ibibigay na mga healthy pamaya about sa ubo at sipon. Kaya tutok lang ho kayo, mga ka-wellness. Di ba? At ganun din, pag-uusapan natin yung iba pa na mga katanungan po natin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede ho kayo mag-text sa ating pong hotline number. At huwag din kalimutan yung sinasabi natin na mechanics. Okay, ano ba yung mechanics natin? Una-una, i-share po ang ating pong programa. Lagyan po ng sa ano ha, sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at mag-share kayo ng inyong mga healthy or mga good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At babalikan po natin yan maya-maya lang sa ating pong programa.
1: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay.
2: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health.

0: Okay, balik po tayo, ha? At sa mga nais mag-text, ulitin ko ulit. Nakakalimutan eh. Mag-text lang ko sa ating hotline, 0969-609-6545. At dun sa mga nakikinig sa ating palatuntunan sa radio, text lang ho kayo ng inyong mga concern. Ayan, dami ko nang nakikita ang mga text dito at ating pumabasahin yan. At sa mga nasa Facebook naman, marami na rin ako nakikita dito ang nagme-message. Simple lang ang gagawin ho ninyo. Sayang kasi hanggang ano na lang to, hanggang August lang. Yung ating pamimigay ng ating Healthy Katropa giveaway, sayang din yun. No? Dalawang box din ang ano yun. Ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Share lang ho yung ating pong program sa Facebook. Lagyan ng hashtag Secret of Health at mag-share po kayo dito, mag-comment kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Uy, maupay na udto, Sir Fernando Angelo. So pag-usapan naman natin mga ka-wellness, ano yung mga natural remedies na pwede natin gawin kapag tayo po ay may ubo at sipon na for over many many years? Subok na ho ito. Unahin natin yung pinakapopular na traditional remedies sa ubo. Ito ho yung honey o pulot. Siguraduhin nyo lang na ang honey ho ay pure at hindi ho tubo. Kasi ang isa sa nagpapalala sa ubo at sipon at nagiging pampalakas ng mga viruses and bacteria, yung pagkain natin ng mga matatamis. Kaya di ba kapag ikaw kumain ng isang bar ng tsokolate, hindi ka namigay, sinolo mo, inubos mo. Abay, kinabukasan, masakit na ang lalamunan mo at mag-uumpisa na ang ubo. May mga ganon, di ba? Kasi sobrang tamis. Sabi sa isang pag-aaral sa Amerika, yung sugar can lessen the work of our immune system, yung kanyang sigasig at sigla, for about 50%. Just imagine that. So, siguraduhin natin na hindi asukal yung honey na inyong bibilhin. Para lang ho ito sa mga matatanda, over 1 year old, ha? Hindi pa pwedeng wala pang isang taong gulang yung bata, bibigyan mo ng honey. Kasi pwede siya magkaroon ng infant botulism. Okay? Hindi pa pwede siyang ibigay sa mga babies. Ano lang, sa mga medyo, ano na, maedad na. Small amount lang. Okay, for example, sa mga adult, mga 2 to 3 tablespoon, isasama nyo po ito sa mainit na tubig, warm water. Pigaan nyo na ho ng kalamansi. Ha? At ito ay magandang inumin kapag inuubo. At least 3 to 4 times a day. Kasi ang honey po ay mayroong antiviral antiseptic properties. Walang nabubuhay na mikrobyo in the presence of honey. Nakakapagpaginhawa ng lalamunan yan. Okay, so isa pa na classic remedy mula pa noong unang panahon ng ating mga ninuno, yung mainit na hot lemonade. Mainit na hot pa. Hot lemonade, anong klaseng kalamansi? Basta maasim. Dayap man yan, lemon or yung ating kalamunding dito, ay ginagamit po yan. Ay sama nyo na ho yung balat, kasi yung balat merong lemonin, isang essential oil na meron ding antibacterial property na napakaganda na pampasuit out ng ating pong lalamunan. Ayan, at ang ginagawa pa nga ng mga matatanda dyan noong unang panahon, di ba, yung kalamansi, hinihiwa sa gitna, napaputol, iniinit, pinapais sa baga, may kutsara, pinapais, tapos pag mainit na siya, ipinapahid sa lalamunan. Nung maliliit pa kami, ganun eh, ipapahid dito, parang ang lagkit, pero sige lang. Yung nanay ko, saka yung aking lolo, nilalagay yan dyan. Then after that, nakakatulog na kami. Sa leeg at sa dibdib, pinapahid yan. O, diba? So yun, nakaka-suit out yun ng irritation sa ating lalamunan. Tapos huwag na muna kumain ng mamantikang pagkain. So kung maganda, mga soup muna, diba? Magbibigay ito ng fluid, magbibigay ng mga electrolytes, especially yung mga vegetable soup. Kung kayo ay mga hindi vegetarian, fish soup, mas maganda. At dapat mas maraming gulay para mas nutritious po yung iniinom nating mga soup. Ayan, uminom na sapat na dami ng tubig kasi during cough and cold, madali pong ma-dehydrate ang katawan. So kinakailangan ng full hydration. Walang saka ang tubig nakapagpapanipis ng plema, mga ka-wellness, ha? Para hindi malapot yung plema nyo, tubig talaga, every now and then, tubig ang inyong iinumin. Yan. At saka sa mga herbal medicine, mamaya bibigyan kayo ng iba pa, no? Sa Pilipinas, ang herbal medicine na ginagamit, commonly yung lagundi. Diba? Yung lagundi or vitex nigundo, nilalaga po yan. Yung isang litrong tubig, limang dahon ng lagundi, kasi medyo matapang yan lagundi. Yan po yung may antiviral properties ayon sa mga pag-aaral, ha? At yan po ay pinapakuluan ng 15 minuto from boiling point, then after 15 minutes palalamigin ninyo o maligam-gam iinumin po ninyo yung pinaglagaan ng lagundi. Ganon din yung sambong. Ang sambong ay ginagamit noong unang panahon with a long history of use pagdating sa ubot, sipon, lagnat, trangkaso, high blood, kidney problem. O, ginagamit po yung sambong. O, take note lang na yung mga binibigay ko ay mga tinatawag na complementary. Ibig sabihin, pwede mong gawin yan kahit nakapagpakonsulta ka na sa doktor. Pero kung ang ubot-sipon medyo matagal na, pakonsult muna po kayo para malaman ang totoong dahilan. Ha? Hindi po puro herbal lang ang gagamitin. Kasi kami, kahit naturopath kami, alam namin yung limitation sa iba't ibang kondisyon. May mga tao na kailangan talaga ng antibiotic or antiviral. Sorry. Sabi nga, hindi pa pwedeng viral infection, gagamitan mo ng antibacterial, di ba? Ginagamit nila yung mga antibacterial kapag mayroong mga complication like alba, pneumonia, yung bacterial pneumonia. So, ginagamit nila yung ano, yung antibiotic. Luya. Oh, itong classic remedy na luya. Napaka-popular ho nito kasi nakapagpapaganda ito ng pakiramdam ng lalamunan at nakapagpapaluwag ng hininga kapag tayo po ay may ubot-sipon. Nakakapagtanggal din ng plema po yan, ha? Oh, mas maganda rin samahan ng luyang dilaw kasi yung luyang dilaw may anti-inflammatory, may curcuminoids. Oh, kaya nga sa Yes to Health, naglabas tayo ng produkto yung Santon Gold Herbal Tea. Nandun na yung mga compound that can suit our ano, lalamunan, yung ating tiyan, kapag tayo ay may mga kondisyon. Hindi ito direct medicine. Malaking tulong ho yan, ha? Tapos kinakailangan, mataas yung vitamin C ano, consumption ninyo. Kung wala kayong supplement, pwede kayong kumain ng mga calamansi, di ba? Yan ang papakin ninyo, yung mga citrus, mga orange, di ba? Papaya, tomato, bell pepper. Pero ang isa sa pinakamataas ang vitamin C, yung dahon ng malunggay. Yan, mataas ang ano yan, vitamin C. Kaya nga, sa Yes to Health, meron tayong mga supplement katulad ng Santon Vichy, non-acidic vitamin C. Tapos umiinom ka pa ng Santon Plus Gold na merong mga extract na mataas din yung vitamin C properties niya. So, yun po yung kinakailangan nating i-sustain. Tapos, kailangan, pag may ubot-sipon kayo, kinakailangan mataas yung protein intake natin. O, kain kayo ng itlog. O, kain kayo ng mga beans. Especially yung mga soya, di ba? Soya product. O, tofu. O, lean meat kung hindi kayo vegetarian. Kasi nga, yung protina, kailangan niyan for tissue repair. Minsan kasi yung ubo, nasisira na yung mga tissues and cells ng ating lang sa sobrang stress. O, kailangan din natin ng protina. So, part po yan ng healthy diet during sickness. Isa sa paborito natin pag may ubo tayo, garlic o bawang. Kasi itong garlic, meron siyang sulfur-containing compound at meron pa siyang allicin na pamatay sa mga mikrobyo. Kaya nga tinatawag nung unang panahon ng garlic bilang isang natural antibiotic. Okay? At walang pinipili yan. Viral, bacterial, fungal, infection, tinatamaan ng garlic yan. O, diba? Kaya napakaganda ng garlic na kainin kapag meron tayong infection o ubot-sipon. Di bali na mamahuhininga. Di bali nang iwasan ka kasi may bawang yung bibig mo. At least buhay ka naman, di ba? Sabi nga nila, it is better to have bad breath than no breath at all. And syempre, mahalaga din gumamit ng mga food supplement. Sa food supplement, kung gusto nyo nung medyo malawak-lawak, ano, na hindi na masyadong maraming ikokolekta para maipon po yung mga phytochemicals na makatutulong. Siyempre, meron tayo niyan. Meron tayong Santon Plus Gold. Na Santon Plus Gold ay magandang araw-arawin. Huwag nyo na hintay magkaubot-sipon kayo. Inumin nyo na kaagad. Samahan po ng Santon Vitsi, ang non-acidic vitamin C. At meron tayong isang product, yung Premium D3 na meron siyang VCO. Yung VCO, napaka-importante niya, hindi ko nabanggit kanina, na kapag may ubot-sipon ka, pag meron kayong VCO, virgin coconut oil, uminom ka at least 1 to 2 tablespoon, 3 times a day, kasi pag pumasok yan sa lalamunan mo, nakatutulong yan doon sa mga mikrobyo na ma-eradicate sa inyong lalamunan. Yan. Saka yung essential fatty acid mula po doon sa VCO. Ang VCO ay nandun sa ating Premium D3. Meron pa siyang Moringa Seed Oil. Yan. Ano ba yung Moringa Seed Oil? Ito po, Moringa Seed Oil ay nakapagbibigay sa atin ng mga anti-inflammatory. Ayan, at nakakatulong din po yan sa paggaling natin ng mabilis mula sa mga ubo at sipon. Kaya mga ka-wellness, ang dami-dami natin pwedeng ano, ang dami natin pwedeng gamitin na mga pwedeng makatulong po sa atin sa ating pagpapagaling ng ating karamdaman. Kinakailangan lang talaga alamin natin, ha? May tatanong pa eh, yung po mga steam inhalation. Pwede po ba 'yon, yung lalanghap ka ng ano, ng singaw? Opo, lalo na kung barado ilong nyo. Eh maganda ho 'yung gamitin, ha? Okay, maraming salamat. At sa ating pagbabalik po, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline. At magbibigay din tayo ng isang pagkain at halamang gamot sa ating food and herb information segment kung aabutin pa ng ating oras. At syempre, huwag kalimutan mag-text sa ating hotline number 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugalingin

0: Yan si
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Siyempre, Santon Plus Gold mga ka-wellness ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang sangkap. Gaya ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating Santon Plus Gold, puntahan na po yan sa mga pinakamalapit na drugstores. Available din po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at maging sa Shopee at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin muna natin yung ating mga listeners and viewers sa ating pong live streaming. Yan, si Alex Marcelino Saspa, si Emerson Labrilaso, si Sir Almer Valenzuela, Ayani Tolentino na nanonood, si Dominic John Abagat Valdez, sabi niya magandang tanghali po Dok, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong binahagi, salamat po, may natutunan ako. Ayan, si Nelson Malinaw, sabi niya, good afternoon Dok, God bless. Si Sir Fernando Angelo, maupay nga udto Dok Algie, ayan po ang coffee ko ngayon, Santon Plus Gold. Napakasarap at napaka-healthy nito. Watching from Tacloban City, Leyte. Ayan, okay. Salamat daw sa dagdag kaalaman. You're welcome po. Si Rogelio Katian Guarin, Mean Salinas, Lisa B. Casau. Ayan, si Boss Carlo, Sam Carlo Andres, Ramon Policarpio. Sabi niya, tanong lang po, legit po ba yung mga reseller nyo sa Lazada? Thank you po. Pag ang product ko na kanilang dinadala ay yung legit na product namin, legit po yan. Okay, pero karamihan sa atin ay si Shopee. Si Sir Ding Estrella na nanonood. Jules Marvin Cordero. Ayan, so sino pa ba? Ayan, hindi ko na makita yung iba. Anyway, mga ka-wellness, yan ho yung ating mga viewers sa ating pong Facebook Live. Kaya kung po kayo ay nanonood, habol pa ha, pwede po kayong mag-share ng ating pong live stream at i-comment ang inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating pong mga produkto. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang product, actually hindi ito product, herbal to. Sa ating herbal and food info segment, pag-usapan natin ang radish o labanos. Ang labanos po, may scientific name yan na Rapanus sativus. Kamag-anak to ng cabbage at ng ano tawag dito, cauliflower. Actually sa mga pag-aaral, ang radish, underrated. Pero napakarami niyang mga qualities na nakatutulong po sa atin. Unang-una, sa mga pag-aaral, nakitaan na nito na malaki ang benepisyo sa mga diabetic patient. For example, may diabetes kayo. Ang madalas na pagkain ng radish, especially mga salad na radish, ay nakatutulong para mabalansin natin ang ating pong glucose level at maitaas ang ating energy level sa katawan. Oh, just imagine, simple-simple lang yung labanos pero maganda pala sa mga diabetic yun. Sa mga humingi ng atay, ang labanos ay nakatutulong para ma-detoxify at malinis ang ating atay para makaiwas po ito sa mga damage. Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay dahilan sa taglay-taglay niyang mga anthocyanin, mga flavonoid. At mayaman din daw ito sa coenzyme Q10. Maganda sa puso yun, yung coenzyme Q10. Sa mga may cancer, ang radish ay isa ring napakagandang araw-araw na pagkain dahil sa kanyang mga compound na matataas na nagpapahina sa pagdami ng cancer cells sa ating katawan, gaya po ng mataas na vitamin C at mga compounds gaya po ng myrosinase, glucosinolate, and isothiocyanate na nagbibigay po sa atin ng proteksyon laban sa pagdami ng cancer cells. At ito ay makukuha mo doon sa pagiging spicy ng labanos, yung spiciness. Pag tinanggal mo yung spiciness ng labanos, ay di wala na yung mga binabanggit kong mga compound na nakakatulong po sa cancer. Ayan, mayroon din siyang anti-fungal property. Kaya nga sabi ng iba, pag meron daw kayong patay na kuko, fungal infection, lagyan nyo daw ng katas ng labanos. Dahil takot na takot daw mga fungus sa labanos, sa katas ng labanos. Maganda rin itong proteksyon sa ating puso. Ha? Ayon sa isang pag-aaral, particular sa Japan, yung kanilang variety po ng radish. Ewan kung nakatikim na kayo nito, yung Sakurajima Daikon. Merong naturally occurring trigonilin na nakatutulong para pagandahin ang galaw, elasticity at daloy ng dugo sa ating pong mga daluyan, yung mga blood vessels po natin. At sabi pa rin sa pag-aaral, mga ka-wellness, itong radish ay nagpapaganda ng ating gut health, yung ating tiyan. Kapag ang tiyan natin lagi na lang may problema, baka kailangan nyo mag-radish, mga ka-wellness. At isa pa sa maganda dito, napapanahon dahil dun sa ating topic, itong radish ay mayroong pag-aaral na nagsasabi noong 2019, na-publish po ito, na ang nutrient ng radish ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system cells na nagbibigay sa kanila ng lakas, particular daw yung ating mga lymphocytes, immunoglobulins, T-cells, B-cells, at interleukins. Ito ang dahilan kung bakit kapag kumakain daw tayo ng mga radish, kung meron tayong mga viral infection and other infection, mas mabilis tayong gumagaling. Kaya nire-recommend ako ito sa mga tao may problema sa ubot, sipon. Ang ginagawa namin dyan, yung katas ng radish, nilalagyan lang namin ng honey at kalamansi, pinapainom namin. Kalahating cup, 2 times a day. Talaga namang sinusuka nila yung plema. Pasintabi ho sa kumakain, ha? At saka ang radish ay nagpapaganda ng balat. Kaya pala may sinasabing parang kutis labanos. Dahil ang labanos ay mayroong polyphenol na nakatutulong para pagandahin ang moisture sa ating skin at tanggalin ang mga harmful effect ng free radicals sa ating pong mga balat. Ito po ay may anti-aging quality. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kain na ng labanos, mga ka-wellness. Ayan, yung ating herbal tip ngayon pong araw po na ito.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po tayo. Tingnan natin yung ating mga texters na nag-text sa ating pong hotline number. Ayan, sabi dito, Doc, good afternoon. Asa man mapalit ang premium D3 o Santon Plus Gold? Naabas siya Mercury Drugstore o sa Rose Pharmacy? Naintindihan ko naman kahit konti. Meron po, meron tayo sa Mercury Drug. Meron din tayo sa Rose Pharmacy. At kung kayo ho ay may malapit pang butika, itanong nyo lang po. Kasi ang ating pong mga produkto, especially Santon Plus Gold, halos nasa, lahat ng butika na ho yan, ha? Ka-wellness, ipagtanong-tanong. At kung walang makita, naubusan, punta ho kayo sa Shopee. Hanapin lang po ang ating online shopping store, Yes to Health 2011. Sabi dito, magandang, salamat po, saan kayo? Sana kayo po ay Tumugon, Tagalubaw, Pampanga po kasi ako. Okay, may text pala siya sa taas. Pinapatanong po ng aking amo na si Nanay Mel Danan kung saan po sa Quezon City makikita ang inyo pong clinic. At kung anong araw lang po kayo available, gusto po sana kumusuta ng aking amo. Salamat po, sana po ay mapansin. Hindi natin ito nabasa agad kanina, no? Ang Yes to Health Clinic Quezon City po ay malapit sa MRT Quezon Avenue Station, southbound. Ibig sabihin, punta lang kayo doon sa EDSA, corner Mother Ignacia Street, di ba? EDSA, tapos southbound. Huwag kayong lalayo sa MRT station kasi yun yung landmark, eh. And yan po ay sa kanto nung EDSA Mother Ignacia, nandun po yung building. Doon po, sa second floor, nandun po ang Yes to Health, may karatula ho kami doon. Sunday hanggang Friday ho ay bukas po tayo dyan from 8 a.m. up to 5 p.m. Ayan, good p.m. Doc, ask ko po saan ang clinic ng Secret of Health. Malapit sa Kamining Tarlac na branch clinic. Thank you. Lito po, 73 years old. Yes to Health clinic po, pinakamalapit sa Tarlac. Actually, Maynila na, sa Quezon City na, kasi yung susunod niyan, Santiago Isabela. Kasi hindi pa po tayo nakakapaglagay ng mga branches na malapit po sa inyo. Totoo po ba na ang mansanas at peras ay bawal kung mataas ang uric acid? Lagi ko po ito kinakain dahil mataas ang sugar ko. Pero mataas rin po uric acid ko. Salamat po, Rina ng Cavite. Hindi naman po, hindi naman. Actually, ang nagpapataas ng uric acid, yung mga purines. Okay? Yung mga high protein, yung mga red meats, yung mga laman loob. Pero yung pong prutas, hindi ho yan. Hindi ho kasama yan sa listahan ng mga na nagpapataas ng uric acid. Baka mali ho yung nabasa ninyo. Ngayon ko nga lang ito narinig eh. Hindi ho totoo yun ha. Dok, ako po kulang sa tulog. Ano po dapat gawin? Plus isa pa, yung paatuhod ko di na maalis ang manhid. Malaki na ubos po sa pagpapagamot na doktor. 5 years na ito. May mga ano po kasi, may mga problema sa pamamanhid na dahilan niya, tinatawag na neuropathy, ano? May mga other conditions kasi na associated dyan. Minsan yan ay complication ng diabetes, minsan ay complication po ng hypertension. Kaya hanggat hindi mo nakokorek yung high blood o diabetes, maapektuhan talaga yung nerve. Yan ang nagiging dahilan ng pamamanhid. O kaya, kailangan po ng sustainable at tuloy-tuloy na pagpapalakas sa mga ugat at papaganda ng daloy ng dugo. Kasi yun ang punot-dulo po ng pamamanhid. Either nerve o circulation. O yung tuhod naman, dapat kumain ka ng mga pagkaing mataas yung collagen, mataas ang calcium, mataas ang protein para ma-build yung inyong kasukasuan. Okay, depende rin sa problema sa tuhod. Kapag ang dahilan ay uric acid, iba naman ang gamutan, iba rin yung pamamaraan. Oh, hindi pa pwede yung sobrang dami ng protina at dami ng purines, iba? Pero kapag osteoarthritis, ibig sabihin na nagiging manipis na yung mga kasukasuan natin, kailangan natin ng mga beans, iba? Collagen. Kaya may coffee tayo nilabas yan, yung Santon Gold Coffee Mix, mapapansin yung may collagen siya. O yung collagen doon sa Santon Gold Coffee Mix, yun ho, ka-wellness, yung intention nun. Tulungan yung mga humihina na yung kasukasuan, lumalaylay na yung balat, mabilis tumatanda, humihina yung iba't ibang bahagi ng katawan. Collagen ho ang isa sa ginagamit doon, ha? Okay. Good PM po, Doc. Okay lang po ba? Twice a day ako minom ng Santon Gold Coffee. 2 PM inom naman ako ng Santon Plus Gold at Santon Vitsi. Kahit madami maintenance. Thanks po, Luvi ng Cavite. Ay, pwede po, pwede. Kasi yung Santon Plus Gold natin, pwede po siyang 2 times a day, 3 times a day, pwede rin. O, yun po yung ano, ha? Umaga, hapon. Depende po sa inyong maluwag na schedule before meal, commonly. Pero pag may maintenance po kayo, o pag wala kayong maintenance, pwede naman after meal. Pag may maintenance, maganda before meal. Pa-shoutout po, listening from Kalinan, Davao City, I'm Renz Dalumpines. Oh, shoutout kay Renz Dalumpines ng Kalinan, Davao City na nakikinig po sa ating programa ngayon pong hapon pong ito. And the moment of truth. Ang mabibigyan natin ng regalo na sumunod sa ating mechanics ay walang iba kundi si Sir Fernando Angelo. Yan, Sir Fernando Angelo, congratulations po. Kayo po ay mararegaluhan ng asin Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ang gawin niyo po, mag-message kayo dito sa page natin, ha? At sabihin niyo po, ilagay niyo yung pangalan niyo, yung inyong address at contact number para ho kayo ay mapadalhan ng aming mga kasama ng inyong regalo. So maraming salamat mga ka-wellness sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Medyo maikli yung oras pero siksik naman ang ating mga napag-usapan. Sa mga hindi po natin nabasa, sorry ho, next time na lang, babasahin po natin yan inyong mga katanungan. God bless! Sa pangalan po ng ating mga partner, Doc Michelle, si Doc Ron, at syempre ng ating boss, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Nagpapasalamat, sana po'y nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan, gamit po ang natural na pamamaraan. At syempre, huwag kalimutan ang mga produkto ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon BHC, Premium D3, at yung ating mga dekalidad na kape na pampaganda na, pampabata pa. Gumagaling ka pa. Saan ka pa, di ba? Doc Algie Bakla po ito hanggang sa muli. Nawa po'y sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: X-rated sa XFM. Atong oras mga babe, alauna 33 na sa hapon. Ang atong oras atong kinatod sa Zantone Gold Coffee Mix. Ako ikaw diha, babe, wala pa ka naniud to. Dapat healthy gihapon ta kung hilig kag kape. Zantone Gold Coffee Mix na. Makatabang kini aron nga mapahimsog ato ang panglawas. And of course, mga babe, healthy po ang ato ang skin. Kaya doon na kini glutathione and collagen. So pagkape na diha, well maminaw sa atong programang X-Rated.
3: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babay ka, basig ma-rape ka.
5: Gusto naman.
6: Even though it's been so long.
3: Bahin sa gugma.
7: Ako, gimingon kay ko nimo.
4: Promise?
7: Promise.
4: Ako po, gimingon na nimo.
6: Miss you like crazy.
3: Kasakit.
8: Diba, ligit up lamang ka, di ba? Pasakti na siya.
3: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. Og mo pakatawa.
9: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagang sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
10: Ayaw! Ayaw na.
3: Sabon. X-Rated.
4: Moritz!
8: Unya ka ron. Pahila

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna in media hangtod alas 3 sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you, babe, entitled Heaven Knows by Rick Price. Yung heaven lang nakakaalam kung hanggang saan tayo at kung anong mangyayari sa atin. But anyway, mga babe, at ang ininyo niya taod-taod ang atuang drama sa atong programa X-Rated. Enjoy!

94 na sa hapon mga babe. Bugdirita sa itong pagpayanguban umay na atong programang X-Rated. Grabe naman. X-Rated sa XLM. Mayong hapon sa mga babe na ito. Ganina pa nakasubaybay sa mga babe na ito. Ngayon tawon, naglurat-lurat ang mata karong mga orasa. Gawa sa mga nakaplaster karon babe. LL na diha. LL na kay kuan na. Magsugod na ta mga babe. LL, lingkod-lingkod na diha. Paglaray-laray na diha babe. Kaya ako ang bahala sa inyo ha karong hapon. I-plaster na imong kaugalingon. Kumusta man ang mga babe na to? Oy, thank God it's Friday. Adlong Biyernes na gid mga babe. Paspas kayo ang adlaw, no? Murag bag-o lang man ang Lunes. Unya, Biyernes na po. Ang atong pag-aubanan karong adlaw. Kumusta inyo ang adlong Friday? Nagmalipayon ba inyong adlong Biyernes mga babe? Happy happy birthday day sa tanan nag-celebrate sa ilahang birthday si days. O sa mga kagahapon na wala na ito nag-greet, no? Sorry kaayo. O wala na ito nag-greet inyuhang birthday mga babe. Pero sige lang, no? I hope and I pray na inyuhang celebrate inyuhang adlong na tauhan niya puno sa pagmahal. And of course, malipayon. Ang sagyod, ha? Klarohon yun na ito, eh. Malipayon, adunay peace of mind. Og of course, healthy ang panglawas. Abaga na ito sa itong produkto sa Yes to Health. Labi na gina ito ang paborito nga kape mga babe. Ang ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Mayong hapon sa mga babe nga naminaw karandri sa my XFM Davao. XFM 107.1 Tagum. Ingon man sa mga babe na ito nga nakasubaybay po dali sa XFM 99.1 Mati. Og sa mga babe na ito, mga babe grabe. Mga babe na ito, diri karon sa my XFM 99.5 Jansan, XFM Bukidnon, XFM Pagadian, XFM Zamboanga, XFM Ipil, o sa mga babe na ito, diri pod, may hapon sa XFM San France, XFM 99.9 Tacloban, o mga Cebuanas babe na ito sa XFM Cebu 88.3 and XFM 101.7 Canlaon. Hapit na pud ta, hapit na gyud mo ere ang XFM mga babe sa XFM Kidapawan. Malapit na at yung nag-iisang DJ natin Joan. Pungon si DJ Sexy Sassy, malapit na din na magbalhin sa XFM Kidapawan. Ayan, may hapon sa tuwang tanan. Enjoy lang inyo ang hapon mga babe ha. Ubanin ko ninyo sa programang X-Rated. So labing-labing takaroon. Mag-LL takaroon. Maglabing-labing taog. Doon natin, of course, ang atuang X-Rated drama unya sa unahan. Sa mga gusto magpaabot sa ilahang mga greetings, requests, inyuhang mga advices para sa atuang letter sender later, mga babe. And inyuhang mga shout-out diha. I-text na sa atuang text line sa 0969-333-0537. Otrohon ko, babe, 0969-333-0537. Live punta ninyo nga makita karon sa tuang Facebook page. I-search lang ninyo ang XFM Davao Katropa Digital. O baka ako ang official Facebook page, Babe Zabrina, and my Facebook account, Zabrina XFM Davao. X-Rated. Mayong hapon sa mga karong panakaliso sa mga angayong lisuunon diha. Kanang mga babe na to nga nagbiyahe karon naglabigar sa kadalanan. Mayong hapon amping-amping diha babe kay wala rab ako para ampingan ka. Tanaw sa dalan, dili sa paa. Klaruhon na to na babe kay mo sana ang usahay ko sa disgrasya ka na bitaw nga wala ta naka-focus sa dalan. Kay dito ta nag-focus sa paa sa kilid sa dalan. Murag ka nang sa relasyon ba? Kung wala ninyo na focus ang inyong relasyon, magtanaw pa mo sa uban. Wa jud na ipaingnan disgrasya gyud babe. Mayong hapon usab sa mga babe na to nga nagpalanog-lanog diha sa ilahang mga kabalayan karon. Pakusgi pa babe para madunggan sa inyong mga silingan ng mga chismosa. Tapos makaingan sila hala na alagi sila bagong gipaminaw karon. Of course, no. Sa mga wala pa pud kaila sa tuha sa programang X-Rated, sa mga karon pagid nakadungog sa tuha.
sa mga karon pang naka-tune in diri sa XFM. Of course, yung makauban karon, hantod alas 3 sa hapon, gika na launa e media, hantod alas 3, matag-adlaw ka na mga baby. Yung kauban, ang babe ng bayan. Amoy pala, ang ulam na. O, yan na naman yung pambansang tanong, anong ulam kaya? Anong ulam kaya yan, babe, ang maaamoy nyo? Pag inamoy nyo si Babe Sabrina. Oo, basta ayaw lang po ng bulad. Uy, grabe naman po naman. Ang pinaka-harsh na... madunggan na ako. Grabe talaga. Bitaw, babe, anong ulam kaya si Babe Sabrina? Ang pambansang tanong talaga yan. Amoy palang ulam na, Babe Sabrina. Lain. Ay, naku, pagkalain. Oh, at least kailan na mo, di ba? O sa mga wala pa nakakita sa tong naong diha, o sa bagay pormani ni baby, o ako na magingon para ma-visualize ninyo, bushok, tambok, o bugat. Ako na magingon. Kana makaingon lagi ka, bushok, giyudi ay. Bitaw, babe, no? Pwede rin yung tanawin sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Tanaw lang mo diha, comment inyo ha mga greetings and shoutouts. Kaya ito nang basahon unya sa unahan. But dili ta magdugay-dugay kay, and of course, mojo ninyong ginapaabot mataghapon. I know, dili man ako inyong ginahulat. Pablo, kanyong ginahulat, isang ato ang drama mataghapon. Hindi talaga si Babe Sabrina yung inaantay nyo. Yung drama talaga natin. Kaya hindi na natin yan patatagalin, babe. Ani, ana. Isulod ko na. Naay, nagyod. Mao nagyod ni.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit ka lang yung bakul. Ayaw paglata sa ala.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mukha ng hait ka na ba?
1: Napuni ang lututul sa inyong kinataw. May sobrang katukirok. Putlon ko ni Agmat sa dwayang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw! Ah!

0: ninyo ni Romer. Sweet, git kaayo mo ay.
1: Ingon ana lang nang in love sa usag usaday.
0: Ay, kun mauna, pakasal mo.
1: Kasal? Wa pa na sa akong una-una ang kasal day, oy. Bata pa kay Mr. Romer. Onya anak na, kun doon na ako'y trabaho.
0: Onya, kay siya, naano may trabaho?
1: Ay, onya na lang lagi ng kasal day, oy. Layo pa kay na sa mong una-una. Kinsa tong imong kuyog? Di pa lang kidugay. Nganong dali man katong italakaw pagkakita nako og pagpaduong nako. Kinsa man to siya? Unya, nganong giagbayan mo siya samtang naglakaw ha? Kinsa siya? Kinsa siya? Tugani ko! Kinsa siya, Romer?
2: Ako lang yung uyap.
1: Oh.
2: Kontento ka na?
1: Nagpinuang ka na ako.
2: Sa ako ba kung matintal ko? Tao lang ko matintal.
1: Animal ka. Nakuha na ni mong akong pagkababae. Unya, maingon ka ni Ana.
2: Gilugos dita ka. Ato itong kagustuhan.
1: Animal ka. Salbahis ka.

0: magbuwag ta?
1: Oh.
0: Oh. Ikaw. Pero kinintiman ini. Ikaw ang nagigbuwag ha? O dili ako.
1: Oh.
0: Ikaw ginaw nagigbuwag na ko.
1: Oh, ako. Tungod kay pakakon ka, imura kong gipaasa. Nga nahigugma ka kunun ako. Pero di ay, imula kong gibuang.

0: Grabe na ko, gugot na imong desisyon. Ngayon, kira-kira ka pa man nila. Human mo buwagis si Romer.
1: Isakita lang git kay Kumeya. It months ang among relasyon. 8 months na ko siyang gimahal. Gisalikan. Unya maulang din eh, yung gibuhat na ko.
0: Ay na, ayaw na paghunahuna atong tao nga way ayo. Ang imong buhaton karon no, kun unsaon ni mo pag move on.
1: Niya.
0: Kanin din ka tong tao na. Og bangon sa imong nahimutangan karon.
1: Niya.

0: love you, Sheila. Ayaw ko pantusa, please. Dawata akong gugma. Maluwi ka. Please, dawata akong gugma, Sheila. Huwag ipasali ko ni mo. Dili mahitabong pasakitan, teka.
1: Hatagi lang una ko ikong panahon, Larry. Na magkahuna-una ko sa tanan. Di ko gustong mahugnasap sa alawot sa umaapot.
0: Sige. Andam kong paabot, Sheila.
1: Salamat, Larry.
0: Unsa? Gidawat ni mo akong gugma?
1: Oh, Larry.
0: Tinuod ka?
1: Nga no, di ka mutuo.
0: Mituo man. Nalipay lang ko. Tungkol ka sa katapusan, imo nang gidawat ang akong gugma.
1: Basta baya ha. Tumana baya gyud ang imong gisaad nako.
0: Promise, Sheila. Promise.

0: Sabrina. Tungod sa nakita nako nga pagkasinsero sa iyang gugma ni Larry diri nako. Mong akong gidawat ang iyang gugma. Namasin ko nga dili siya parehas ni Romer, nang gipasakitan lang ko. Nanginaot ko nga lain siya. Ug tuod man babe, sa pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Uyab naman ni Larry?
2: Oo.
1: Uy, abi na ko, di ni mo siya sugton.
2: Ay, suwayan lang ko na ko. Pasimpa di ay, o di siya parehas ni Romer.
1: Uy, taon sa ni mo day, uy. Pamili sa taon, uy. Manong ka na maging doon ay apan?
2: Oh.
1: Okay man unta nang di kayo gwapuhan, pero huwag ka magtanaw ni Larry na may pakamanukon.
2: Sige lang. Testingan lang gud nako. Pero ako lang siyang gisukot. Aron dali ra nako malimtan si Romer.
1: Sila.
3: Naigugma ka ba ginakunti ng oray, Sheila?
2: Nga nung nakapangutana ka mag-ingon ni Ana.
3: Kuhan mo, good. Ako lang nabantayan nga. Wadyo kay gugma na ako.
2: Huna-huna ra na ni mo, uy.
3: Nga no. Ay na, paghihapon sa imong kasing-kasing. Si Romer? Oh. Pero bisan pa man, Ana, Sheila. Ang tuso na ko ang talan. Bisag sakit, antuso na ko. Ubuhaton ko ang tanan aron mahugay mong pagbati din na ako.
2: Uy, naunsa ka manggod niya, mihila ka manggod niya, huwag maayo.
3: Sakit ka kayo. Sakit ka kayo. Pero kabalaka, ako rin ang makaya. Makaya rin ako tungod sa kung dakong gugma ni mo.
2: Larry.
3: Chocolates. Ingon anak akong gugma ni Michelle. Yun anak katamis. Kung sa pagkakaroon, huwag ka pa mabati o gugma na ako. Manginaot ko. Nga sa umaabot, madawat na ko ni mo sa imong kasing-kasing.
2: Larry!

0: Day, naikog man naman ko.
1: Unsa? Ni Kinsa?
0: Ay, ni Larry.
1: Ni Larry?
0: Ay.
1: Yuck!
0: Api ni mo, Day, dua-dua raman tatong ako niya. Pero nagkadugay, na-develop man ko.
1: Shala!
0: Love ko na siya, Mia.
1: Bisan pa man, ugdo na siya diferensya? Uy, di ka ba uwang na makikuyog niya?
0: Dili. Tungod kay sa ako nang gikaingon, nakat-on ako sa pagmahal niya. Do naman siya apan, manukon man siya. Pero wa ko ka na igsapayan. Wa ko maguna-una sa iyang pisikal nga itsura. Ang ako, nga tinuod nga nagmahal ko niya, Mia.
1: Shella!
0: Buta man ang gugma, pero andam kong magpakabuta. Matagamtaman na nako ang usa ka tawo nga tinuuray nga nagmahal nako.
1: Na, ambot ang gini mo.
2: Wa na lang yung kay nakitaan nga lain, Shella. Kana yung manukon?
0: Pa!
2: Naunsa ka ba do? Hindi ka mauwaw?
0: Pa, di man siguro basihan ana ang gugma sa tao, pa?
2: Oo, lagi. Pero wag yung kailain na kitan.
0: Ang kunon ko, sa sinugdanan, ako siyang gisugot kay para malingaw lang ko. Pero karon, naigo naman ko niya, pa.
2: Sila!

0: Ako rin ko na sa anahan. Cute kayong baby nga. Ikugos ang babae sa.
1: Ang mga kapay. Klaro kayo nga. Nang di ba? Namo ni Larry. Magsige ang pasipatit. Niya mo katawa.
0: Stoy, nausa ka.
1: Larry, mamaya dayo ta din eh. Pagdali eh.

0: That was Healing by J.R. Shabok. Sana all, no? Yung tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang mamahalin. Sana ganun yung mga pangako. Pero usually mga babe, basta mga ingon anak ng tamis kayo o mga saad. Kay taman ragid na sa saad. Sakit man hunahunaon, pero dapat na natong dawaton. Nausahay, wala gyud. Magsakit lang yun ang atong dughan. Kamansi tao nga magmahal na to. Una mang gani, pugus-pugus ragyod. Anang imo pang tiunan. Imo pang tiunan. Para lang yun nga maka... Hindi tawagan na. Kanang nga, oy wait, nawala na. Nawala na hinuon. Ang ato ang color diri. Hindi ko siya makita. Wait lang ha. Hello, maayong hapon. O, diba? Abtik itong mga caller mo pa'y pagtingog na ko ni Kanta na... Ay, ni Kanta? Ni Tawag na Dayo na. Ay, ni una ni Tawag ba't naputol, no? So, there is a task ato ang second caller. Hello, babe. Good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
1: Yes, hello. Isang magandang.
0: It's Sabrina. Hello sa imo ha diha, babe. Marvin sa may Bunawan, Davao City. Silingan mo na itong letter sender, babe.
1: Silingan mo na sa taga-Bunawan.
0: Oo, dire siya sa Bunawan daw si Sheila. Hay na lang yun, babe. Babe, murag wako kaginawa sa imo hang magandang. Babe, pwede ni mo hinayan ang imuhang kining radyo or baka medyo palayo kasi mo radyo para dili siya mag-feedback para magkasinabot. Oh, okay, kung dito magkasinabot, babe, bulag, joy, paingnan, ani, babe. Oh, sige, babe, okay na, magpaabot ra ko. Ugma pa na, taman?
1: Oh! Kana, babe.
0: Oh, kana. Kana, babe, kana.
2: Easy.
0: Babe, unsa imong ika-advise sa tuang letter sender karon si Sheila? Naglibog naman siya sa iyang sitwasyon kay ang iyang gigugma karon kay si ano kining si Larry medyo manukon. Pero nakatuon-tuon na siya glove kay Larry. Unya somehow naagyapoy times na iyang madumduman gihapon to iyang ex-boyfriend na si Romer. So iyang pangutana, ang ayan ba nga ipadayon niya to iyang pag-love kay Romer bisag naanay lain si Romer or magpabili na siya diri kay Larry nga sometimes maulaw siya pag mag-uban sila tungod kay manukon lagi.
1: Para sa kuha, babe, no? Ay, na lang paghandom ang itong ito, Romer?
0: Oo.
1: Hindi rin siya maghandom ang itong Romer. Ito mo na naman po ito'y lain. Isa pa, siyempre, nakatunan naman po niya ang paghigugma si Larry. Kaya ito mo, lagi manukon ngayon, anak. Dili man na iangay ka ulo, babe. Kung tinuod man po ka nga nahigugma sa iyaha, kaya siya, tinudanay man po para ni mo. Porket nga, inga na iyang mata manukon.
0: Mm-hmm.
1: Sa manay na ana na iapan pero dili man po kabinuangan.
0: Ah.
1: Ya isa pa bib, isa pag inga na ang iyang mata mata ra man pero ang iyang paghigugma sa muha tinud-anay man.
0: Maulaw man pud ta ni oy. Tinud-anay naman ni iyang tambag oy.
1: Kay sa tinood lang ko, babe, no? Porkit nga, inga na iyang mata. Mata raman na. Mm-hmm. Pero ang gugma, kung gugma ang basihan, babe, tinood na iman. Usap pa, dili mapod siya, wala mapod siya ipasakitan ni Larry. Ipakita mm-hmm. mapod niya ang tinood nga love para sa iya.
0: Correct, gyudi ha, babe. As in, correct, gyud. Mm-hmm. Kumbaga, huwag ka nang mag-ano, huwag mo nang tignan yung panlabas na tao. Kasi ang importante, yung nasa loob.
1: Oh, yun, babe. Ikaw mo lang nasa lain ang imuang uyaw. Bisa pag-ingan na iyang pananaw. Pero para sa iya. Ay, paham yun yung mga bully, babe. Hindi naman ang bully, mataraman na.
0: Gani. So, pasagdan na lang ang ipangingon sa mga tao. Dili na lang una-hunaon.
1: Oo, pasandaan lang kung yung tao. Kung naman yung mga tao nga inganag yun, kanang makahusga ba?
0: Hmm.
1: Nga, porket inganag yung uyab, sa bayunon gayo, man, i-discourage mo, ay, ayaw i-discourage. Dapat ipakita po din mo, kasi inganag yung kayamitan sa iyang bata. Pakita po din mo nga, tinuod po ka na higugma niya. Eh, gibuhat man po niya ang pag-higugma niya sa iyo, ha? Nga tinuodan na nga, wala po siya nagmahay sa iyo, ha?
0: Daghang salamat, Babe Marvin. Murag apil ko na kahinuklog. Taras lang. No, kana murag ka. Actually, maigo man tanan, no? Kaya na mag-iuban, ang gugma man good is eh. Surface lang ang ginatanaw. Kumbaga, kung un sila'y makita sa mata, maulang ilang higugmaon without kanabitaw gina-consider kung unsa jud ang tinuod nga unod sa kasing-kasing anang tawhana. Thank you Marvin sa imong advice. Kung ikaw Marvin mahigugma ka og sama ni ingunani ni Larry, mahalon nimo nga buong-buo gihapon Babe Marvin.
1: Oh, syempre babe. Yung ba ano kung tinud-anay babe kanang forget ingat okay ako ingana po ko babe manukon man ko babe pero tinud-anay man pud ako ang pagigugma babe.
0: Basta na
1: sa kay ngon sa pagbig nga kanang panpod ba daw manukon pud ako mata.
0: Uy, dili gid na siya magmatter ana kaya ako na ko best friend dati na medyo ingon na pud siya manukon pero kuan kanang mapagmahal caring as in lahi rag yun no dili gid nimo ma-judge ang tao sa panlabas na anyo.
1: Siyempre, bisag, ingana lang, tao mangyapon na, babe.
0: Ayan, Babe Marvin, salamat sa imuang advice sa tuang letter sender si Sheila. Unsay mo ang mga greetings diha, ipabuhagay na diri kay I'm sure imo mga katropa and friends karon naghinam-hinam na po.
1: Wala-wala, babe. Shout out din ako si Bantoy Buok. Always po nakatune in sa programang
0: kalimot na siya.
1: X-Rated.
0: Hindi ko nakalimot na.
1: Kay Miss G9, kang Fatima, kay Julius. Huwag sa tanan na lang po nga naminaw, babe. May hapon sa tanan.
0: Salamat, Babe Marvin. Amping ka nun ay diha kay wala rabak ko para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup. Exciting! Grabe! Ang ungol dyan, babe! Makulaan! Babe, maayong hapon! And another caller sa Pikas Linya. Hello! Kumusta ka diha, babe?
2: Ang hapon po, babe. Dabay nga.
0: Oo. Si Babe Fatima, tama ba?
2: Yes, ako din eh.
0: Ah, diba? Kabalo na good ko, mga katropa and friends natin. Oo naman. Kini si Babe Fatima kay Mayo, kay ni siya mo, ano, mutambag. Sige, go, ibuhagay na nimong tambag kay Sheila.
2: Ang ako alam, ito advice kay Sheila, dapat, si Larry na dyan ang iyong ipopos kay, ano naman po siya ni Larry.
0: Yung
2: isang paman o, yung anang, yung kahintan na si Apan at ni si Larry na higugmabod sa iya ka wala sa diminuan ng pagkakitan.
0: Ginagipalangga gihapon siya. Kumbaga nakita, kumbaga gitanaw siya ni Larry kung unsa gid siya, 'di ba? Wala gitanaw yang mga kagahapon. So dapat baby ngon ato pud yang buhaton, 'di ba?
2: Wala pa pud yang buhaton.
0: Higugmaon
2: ko niya si Larry.
0: Oo, pero ingon mag daw sila, babe.
2: Sila nga turi sila sa kanang mga bully kang Larry. Iya na lang nang dili na lang na nila ko anong pantinon mo.
0: Parang ingon mo po daw sila, babe, nga kuan daw ka ng ang kana daw, di man daw niya malimtan ang iyahang first love. So, dito na lang daw siya. So, ibuhaton, Ana.
2: Nakuha lang kuan niya. Di lang ako siya nakuna-una ato yung first love. Mungkin lang dinawaan sa iya, ha?
0: Ano magin ng babae, no? Ngayon, biski pasakitan, dito na ginhinoon.
2: O, gani. Pasakitan siya sa'yo. Mukhang pizza una. Hindi naman na yung una-una
0: unta. Si Larry sa iyo, ha? So, focus na siya kay Larry.
2: Kay Larry.
0: Oh, ayan. Diba? Di basta-basta ni mga tambag-anin nila. Babe, kung ikaw si Sheila tapos si Nani, si Babe Larry imong kauban, unya na yung mga mata, mga judgmental nga mga mata nga magtanaw sa inyo, sa po di mong bation, doon na ba'y portion nga ipaglaban ni mo, barugan ni mo yung gugma kay Larry kung ingon ana manggala?
2: Siyempre, ito po kay Larry, ito kay one man.
0: Tuupod ba ka na, tuupod ba ka babe na natuturuan ang puso para umibig? Natuturuan ba?
2: Natuturuan. Kung magamuhuan na siya sa iyang pa. Dali rin na matudluan iyang kasing-kasing.
0: Dali rin matudluan. Diba? Babe, Fatima, salamat sa imong advice para kay Sheila. Imong katropa and friends, naguna-una na si Babe Marvin og advice, no? Advice og greet. Unsa pod ba imong hanga mga patimbaya diha sa ilaha karon?
2: Itimbaya po na ko si Marvin, si Julius, si Jay, si Alfred,
0: diha na pud lagi ta. Diha na pud lagi, magsakit na pud tong dughan. Ano na mag mga hingon ana no?
2: Ay,
0: sorry. So wala gitay dati ani, wala man tay greet ani. Babe, unsay mga buhaton niya kay Biyernes man karon sa may mga ano nato diha kanang mga kasikas diha.
2: Ay, wala lang. Wala ang utak may gabo, pero amin may pamasahe. Ito mo libre.
0: Oo, kaan mga good karong kada. Wala gani ko naglaag na.
3: Ay,
0: wala gani ko naglaag, no. Kaya mo na gani ko ambot nila na akong kinabuhi, babe. Kabalo ka, work o ano rin ko, workhouse. Wala na dyan ko kabalon sa forma sa gawas ani, no. Bisag kadayawan ka ron, wala na pag gani ko. Wala ko kabalon sa forma sa kadayawan ron, babe. Oh, listen mong good kayo. O gani, aside sa watay kwarto, pag itay kauban. Sao na lang man nato ni Wanggiwad Luya Tani. Babe, Fatima, salamat sa imuhang advice, sa imuhang mga patimbaya diha. Amping kanuna, mwa mwa chup chup. Ayan, salamat kayo, babe, Fatima. And last caller natin today, mga babe. Hello, maayong hapon, babe. Hello, babe. Nawala si babe.
4: Easy.
0: Hello, maayong hapon, babe. Kumusta ka, diha? Hello?
5: Hello?
0: Oh, naunsa na ni. Hello, babe. Maayong hapon.
6: Hello.
0: Ayan, hello, babe. Minduta sa mong tingog, babe, oy. Maayong hapon sa mo, diha. Babe, unsa'y pangalan, babe? Bugasa ka naka-plastar ka ron. Taga Bato Southern Leyte, maadyong hapon kaninyo diha, didya babe, tama ba? Inga na ba gihapon sa Southern Leyte? Oo, mayong hapon babe. Babe, nakapamino ka sa tuang drama kaganina.
6: Oo, nakapamino ko babe.
0: Oo, babe, unsa imuhang ikatambag sa tuang letter sender karon?
6: Ako na, ako'y babayan na. Away. Okay ra kay Jim na kay. Kanang apan. Dili man amo tan-aon sa tinud anay na kugma.
0: Sa kasing-kasing jud matan-aw. Ayan. Mogid na babe, kung ikaw babe, dili magid malikay na kumabot sa tuwa sa panahon kung mahigugma ba si Babe Eman, unsa ba imuhang unang tan-aon sa babae?
6: Ang akong tanawan so far,
0: Ang paa.
6: Ay, wow.
0: Bilday.
6: Pagunsa na. Pagunsa yung pantang kinaboy. Ito na yung nangyay siya. Muna na. Muna yung mong tuwan niya siya. Hindi mo na nangyay siya sa tuwa. Hindi niya talaga na si Cal. Ang akong ang gusto mo na kasi-kasi niya pinutan na yung nangyay.
0: Hindi. Oh, bahala gidihan. No? Basta di gid ang apan. Ang kasing-kasing nga tinud-anay nga nahigugma lang yun ang tan-awon. Babe, Eman, salamat kayo sa imuhang advice. Kay Sheila, itong letter sender. Basing gusto ka mag-greet diya sa mga babe na itong anamino karon. And of course, yung mga mahal sa kinabuhi diya sa may Southern Leyte.
6: Siya sa salam ko, babe, na itong mahal sa ano, niya karon kay.
0: May mahal ng iba. mahal mo sa una na may mahal ng iba ngayon?
6: Oo, oh, bilis niya kay hindi naman siya akong takaroon kay hindi na kung doon. Okay, hindi po kung ugos yan sa antara ni na ang itong tao na magkaya kagawasan.
0: Ano i-greet pa man na ninyo? Nagipasakitan naman, gani mo!
6: Friendly
0: di ay. Oh, kuya-kuyawan, jutaan ang mga ingon-ana, no? Kanang gipasakitan na magani mo. Tapos sigit pag-iapo ninyo, wala na, doom, tanay, tatare!
3: Pinuha!
6: Kinana ko, babe, kayo, gisagsakit pa na ko, pero bisa lang gitong tawag ka nang, hindi lang ko i-vlog pa, wala na siya gusto. Ako wala na, hindi lang ko niya i-vlog pa, guys.
0: Kaya magparamdam gihapon ka.
4: Isi.
0: Muna diha, marupok gihapon gud gihapon ang
3: Pinoa.
0: Marupok gihapon gud. Sao man gid nato babe Emma no kung nahigugma man gitas tao bisag unsaw magandi man gid nato na diretso nga mawala na klase nga paghigugma na. Sa ilagi lami na lang nilugwaon ya tuma kasing-kasing no para.
6: Ari na ako babe ni tagigug. Ano babe na?
0: Oh, sige babe, kung nangita ka babe, basig na kay makita Andre sa tuwang programang X-Rated. Gusto ka mangita og ka ng kachat ni mo di ha?
4: Easy.
6: Oh, gusto kayo ka po babe. Oh. Lagi ito. Kanag yung loyal ba? Loyal.
0: Oh, nangita si babe Eman og loyal. Oh, babe Eman, sa panahon ngayon, wala na pong loyal. I hate to break it to you.
3: Pinoa!
0: Charis lang. Babe, mga babe, na nangita si babe Eman og loyal. So, babe, basig gusto ka nga atong ianay mo hang number the rip para... Unsa ba gusto ni mo mahitabo ron?
6: Okay, babe. Okay, nag-picture ako sa'yo mga
0: gawin. Oh, gani. Okay. Gani ang naingong ko sa'yo. Nag-suggest ko kay nag-text ka sa kuha. Ngawa na ko na pasa. Nangita si babe Eman og taong iyahang mahalon og higugmaon sa tibok niyang kinabuhi pak. Sana all talaga. Money ang number ni babe Eman mga babe 0912-5823-848. Usbon ko 0912-5823-848. Babe Eman, salamat sa imuhang pagtawag, sa imong advice at ang letter sender, sa imong oras diri sa itong programang X-Rated. Amping diha kanuna kay wala arab ako para ampingan ka. Mwa mwa chup chup. Dagang salamat, babe Eman. Ayan, grabe. Kaso isa lang, no? Kulang ang iyahang, ah. Duha mangguto ba? Aha, mangguto ba? Alas 2:42 na ng hapon, mga babe. At syaka, eto na po yung time na tayo naman yung mag-a-advise. Muna sa'yo, makapangluya kinimaong programa, mga babe. Kaya kung sino pa yung... Murag sikin sa mga advice. Mo patong na ay gidala-dala. Gidala-dala nga gamay. Dili ta mga baby mo. Yun pa yung may mga inagdadaanan sa buhay. Bye! bakit naman ganon? Sometimes makapangutan nga, bakit ako nandito? Why am I even here? Siguro ako siguro ito magpadala og suot, ampo. Charis lang ha. Machismis na punta dire. Ayan mga babe. Uy, atos nang basahon ni mga nagpabot sa mga advices dire. Busy. Uy, nanapong sikat tropang babe dok-dok. Si babe dok-dok, feeling ako kay doki-doki yun ni ay. Yan lang dito kong ginayaga-yagaan ani. Babe, siya lang tinood nga gugma dili masukod sa nawong, kundi sa batasan o pagtratar sa tao. Pero kung naa pagihapon si Romer sa imong kasing-kasing o mawaw kasi mong uyab, basin wala pagyud ka naka-move on. Ayaw pugsa ang relasyon, kundi sigurado ang imuhang gibati. Very serious naman ito si Babe Doc Doc. Para ding mga, ano natin, mga tambaggers natin kayo. Ayan, kini si Boy Banat, babe, tanaw na ito ng mga banat ni Boy Banat. Day Sheila, mas maayo ng manukon pero matinud-anon kaysa gwapo pero manuktok sa lain yung portal. Oh, ang problema, Day, dili ang naong nilari, kundi kung kaya ba ni mo nga dili maapektuhan sa istorya sa ubang tao. Mao na diha. Kung ako ni Sheila, kung siguro ako ng bugan, ani ba? Pero yun nga, wala tayong magagawa kasi pag-ibig nga naman, no? Kung nakasamay ngun ani nga situation, wala ka talagang masasabi at hindi mo masasabi na stop na. Hindi mo talaga masasabi yan kasi hindi nadidiktahan ang puso, mga babe. Kung gigugmanin mo si Larry, tungod siyang kasing-kasing, babe, ayaw tuguting ang opinion sa uban ang magpildi sa inyohang relasyon. Diba? Pero kung sige gihapon kag-compare niya kang rumor mo, rag, dili pa si Larry ang imuhang gihigugma, kundili ang kahadlok nga mag-inusara. Parang murag na ano tadiri. Murag tinod anay tadiri karon. Grabe lagi mo. Parang unsag yun. Ana si taay si Tatay Pilo. O nara. Ano, advice ni Tatay Pilo. Anak, ang gwapo, malaya ang manukon, malaya usab. Sa mani. Ang importante, kinsa ang murespeto og mutinarong nimo. Kay ang naong matigulang, pero ang batasan magpabilin. Okay, so derita mga baby, kay murag lang. Gusto kay paggawas niya kung gibati karon. Atong oras, alas 2:46 na gid sa hapon, mga babes. Sige, dito tayo.

0: Sheila. Nanglisod ko niya akong kahimtang dri Sheila. Tanawag niya akong kahimtang dri Sheila, oh. Murag layo ra kayo niya ako ang mixer dris ako, ah. Sheila, babe Sheila, kasabot ko nga nung at this moment naglibog ka. Sahay mang good, dili man ang naong sa tao nga tuwang ginapangita. I know that for sure. Kundi li ang pagbati no nga tuwang madawat, gikan anang usa ka tao, babe. Kabalo jud ko ano, kabalo jud ko. Siguro si Romer, sa kuwa lang. Si Romer gwapo siguro, babe. O, sa kuwa lang po siguro na. Pero iyang gipahilak ang imong kasing-kasing unsa man ang gwapo. Si Larry, babe, dili man siya perfect, especially sa iyang physical. Apan nakita nato no, as per sa imong pagsaysay, nga siya ang nagtudlo nimo unsa ang tinuod nga pagmahal. Nakita nimo sa iya kung giyon sa kaniya pagtratar. Nakita nimo sa iya kung kanabitong paano or deserving nato mga babae na makadawat og ingon-ana nga treatment. Apan usa lang akong na-observe po, babe, Sheila, no, sa imuhang suwat tampo ang ipadala. Sa tinood lang, babe, dili si Larry ang problema or ang physical appearance ni Larry. Para sa kuha, ang problema sa imong kahadlok, no? Ang imuhang kahadlok sa hunahunaon sa ubang tao. Ang imong kahadlok sa judgment sa ubang tao. Diya ka nahadlok, babe. Dili ka sa... Wala kay problema sa physical appearance ni Larry. Na kay problema sa hunahunaon sa ubang tao pag mag-uban mong duha. Kay, sa tinood lang, babe, kung tinood bitaw, sa imang giingon na medyo na-fall na ka, na hinahinay ni magdawat si Larry, dili na unta ka makafeel og kaulaw. No, nga ka nang maglakaw mo uban niya, bisan kinsa pa na ang mutanaw sa inyo ha, di ka maulaw. Diri pod tabahin kang Romer, since na-mention man po nimo si imuhang pangutana noon, si Buhaton. Kaya di pa man gyapon nimo makalimtan si Romer, grabe sana dalawa ang puso mo, girl. Bahin kang Romer, babe, dili ka makalimot niya. Kay sige man good gihapon nimo gunahuna inyo mga kaagi. Uy, ngano man gid na? Sometimes sinuod yun lang ginaingon mo, dili ta maka-move on sa... somehow, dali ra ta maka-move on sa tao, but dili ta dali maka-move on sa inyohang past. Ah, nabitaw, sa inyohang memories nga nabuo together. Dili ka makalimot sa iya, ha? Sometimes sige gihapon nimo compare, no? Ang karon nimo o katong past nimo. So, ang tambag na ko si mo, babe, ayaw sa pilita po ang imuhang kaugalingon nga muhigugma na lang ka kay para makalimtan ni mo siya. Dili pwede nga imuha ng gamito ng ubang tao para makalimot ka or mawala ng imuhang feeling, imuhang pain nga gibati ka ron. Aron lang makalimot sa usa ka tao. Hinuon, instead, higugmaon ni mo imuhang sarili o higugmaon ni mo ang tao nga moabot sa imuha tungod kay siyag yun ang imuhang gipili. No, kay sa katapusan, babe, for me, dili man ang pinakagwapo ang makahatag og kalipay. Promise. Ang sagad gani ang tao nga dili pa perpekto, mo'y pinakatinuod nga moamuma, mo'y pinakatinuod sa ilang kasing-kasing og gibati ngadto sa ilang mahal. Salamat sa imuhang panahon diri sa tuang programang X-Rated. Pwede ba ito ma-apply sa kuang self? Hala, grabe ilang mga reaction. Pwede ba ito ma-apply? Pwede ba ito kung isil-sil sa tuang mga huna-huna o kasing-kasing? Yung usahay, dili lang tataman istorya, babe Sabrina. Bito ko ikaw diha na minaw, babe, and you have same situation with Sheila. That's the best thing to do. Sometimes, di natupog siya na itong kaugalingon. Ako na lang ni siya higugmaon para makalimot ko atong isa. Eh, bisagunsaw na ito na, babe, wala tayong mahimo, makapasakit lang taglaing tao. also ginapahirapan nato tong sarili. So mas better na lang no nga i-love sa nato tong self. Focus ata sa tong self, feeling sa bawa pag ganita ka di man sa tong sarili. Wa pag nato nahigugma tong sarili, mahigugma na taglai. Nga ingon ana usahay ba no. Walang to siya babe, daghang salamat ay napay nag-advise diri si Alsi. Oy. Hello Miss Heart, maayong hapon sa imo diha babe heart no. Sheila hatagi og justice si Larry kun tinuod na imong gugma niya ipakita og dawata siya sa tibuok niyang pagkatao. Pero kung si Romer gihapon ay imong giunahon na matagabi, mas maayo nga magmatinod anon ka sa imuhang kaugalingon. Kailangan dawat-dawat na lang. At the end of the day, sarad yun akong maingon, babe. Dawat-dawat na lang kita. Hello, mayong hapon sa imuha diha, babe. Glenn by King. Idol Sabrina pa shout out from Cebu. Ayan, sa tanang Viking family, maying hapon. Miriam Illustrisimo, good afternoon, pretty babe. Pa shout out sa akong other half na si Simeon Tim Tim. To my pretty daughter, Princess Marianne, ni Papa Boy, og Mama Bibi, og sa tanan na lang Tim Tim family, og Illustrisimo family. Request naman po ng song Buko from Bugho, Mualbual, Cebu. Thank you and God bless. Ayan, salamat. Buko, yung ano, diba? Jirelim. Tama ba? Buko, Jirelim. Pahitaon ako dari. Oy, bakit wala na, dara? Buko, Jirelim. Tama ba to? Salamat kayo, babe. Sa itong mga texter pa diri, babe. Good afternoon sa inyo, hang tanan. Bago ta mag... bye-bye sa inyo ha. Dili importante nga guwapo, ang importante seryoso. Oh! DJ mao nang ganahan ako, tambok murag durian nga puyat lami ibu akon. Ikaw gid ka tropang Jules Pandoy ha. Oh! Ayan, salamat kayo. Ay mga babe, wala na tiigong oras, alas 2:53 na. Katropang engineer, DJ Joffrey, ready na, okay. Ready na itong kaugalingon mga babe. Grabe yun mga babe, no. Wala na tiigong oras, bisagunsao na ito gidni, o inat-inat sa oras, panit na lang may inat. Panahon, ay, pasensya na lang mainat mga babe. So pagpasensyahan nyo na, babalik tayo next week, adlong Lunes, alauna ay medya, hantod alas 3 sa hapon, gihapon sa programa, X-Rated. Salamat sa tanang nakikigal duyog sa tong programa karon. Nakiguban sa kuha sa mga nag-greet, sa mga nag-advise, mga nagtawag nato. And of course, pinakadagang salamat kay Babe Sheila sa pagpaabot sa mong suwatampo diri sa tong programang X-Rated. Sunod, si Mana na po mga babe. Kung kamo diha gusto po ninyo magpaabot, i-text lang na sa tuwang text line 0969-333-0537 or sa tuwang Facebook page pag PM mo sa XFM Davao Katropa Digital. Kung gusto ninyo nga ma-dramatize ang inyohang suwatan po, inyong mga istorya sa kinabuhi o gugma. Again, tagang salamat sa makausap mga babe. Amping-amping mo kanunay kay wala na ba si Babe Sabrina para ampingan mo. God bless and happy Friday everyone! Wawa, chup-chup, ah-ah!
1: Mga katropa,

0: Kung Plus Gold.
1: Nanay Christy?
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Canton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Canton Plus Gold and Canton Vitamin C.
0: Canton Plus Gold.
3: Ang kape ko, Canton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Canton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
10: Oh, babe. Miss na kita.
4: Uy, babe. Kissing.
8: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Mag-turbo. Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan.
11: Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balas akong panit sa sasanyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na-train na. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
3: XFM.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Sis the Pain.
11: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
12: Sis the Pain, hanggang ang pain.
13: Fast and safe.
14: Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabilis sa mga butika.

bata, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos.

0: Ascult! Nanay Cristi?
1: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Danton Plus Gold and Danton Vitamin C.
0: Danton Plus Gold!
2: Ang kape ko, Danton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Danton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Danton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X-Plus. Softgel Capsule. Vision X-Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X-Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
9: Oh, babe. Miss na kita.
3: Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
3: Mag-Turbo. Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan.
5: Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
10: Danton Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Danton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Danton Plus Herbal Soap.
7: Yan na migin.
10: Danton Plus Herbal Soap.
7: Danton Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan, kakalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Danton Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Danton Gold Coffee.

0: and nationwide.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
4: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
1: XFM.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
13: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
14: Sister Pain.
15: Opus Nix.